0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayade fe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wanga nolosho
2: mayan fm
3: Iki adwa, enka gina. Kenosagi ye nadi inkasedi nitatata. Ibuidare entiomasi.
4: Entiomasi.
3: Emmanuel Olegisemei, opike ile lion.
5: Emuruwa mkukola, niyo tumito yote enka kenye no longe duo. Tata sile kajidu mida kiteshene maji nefem. Nga igraji, kutu nubunya mekenyo ati atua enka kenye maji.
6: Enka kenye maji nefem.
7: Hello.
6: Hello, maji.
7: Tavagwani.
6: We.
7: Ibolling.
5: Ibolling. Wait. Ibolling.
7: Ibolling.
6: Number one kabisa. Migia da nyamali. No lo yuko serian bi. Yadoribo yuko la dauni.
7: Ase.
6: Eba e.
7: Ase. Mama njiko raina rolo shun.
6: Mama njiko rolo shun.
7: Aji mustano le yuba yuro ga engaji da da yeme denga engai ni ni da yeme.
6: Nenye yena dinge bi. Ndiyo
7: Jodi ye mesidula ama ya nigi niro la bibi
6: Ayee poleni
7: Nyewe ikone ja
6: Eee
7: Eee baga la nama rodomo nangara inyeje po ilo shugu
6: Ehe
7: Arba yala yedi anda aji
6: Uhum
7: Lengu yala
6: Ehe
7: Lamari bagula legrika ndomo nongar bayani lenye
6: Ndiyo
7: Oga nisa nga nalala bagin
6: Uhum Yes. Yes.
7: Yes. Yes. Yes. Eo andai na dengi kesho nyanga jaji jira ga jamali nyanga jaga mai dengi
6: asholing
7: aya
6: thank you
5: e juga po kene nyita me kenyo tia tu enka kenya mai
6: enka kenya mai ya nfm
8: joba
5: ibo oling salam wa te agai kino rusin
6: aranangwa
5: e juga chek dai po kene nyita me kenyo amgeni kumekusha
6: ala enka kenya mai ya
7: Nenyana
6: le nyamaye. Nenyana.
7: Pere gweni.
6: Oi.
7: Nenda suba.
6: Iboling.
7: Ibenga gweni.
6: Number 1.
7: Mm.
6: Pimi gya nyamali.
7: Ehi.
6: Ekisha tokol.
7: Eh.
6: Eh.
7: Ni rosi yo de bini nda kaya na
6: he. Mhm.
7: Ore ga bi.
6: Eh mo ruka shu.
7: Eh nyana na gele kede.
6: Eh. Ayi ya
7: na gela nda gani
6: suba. Mhm.
7: Yala ni gure he.
6: Mhm.
7: Angera ini juga berfungsi.
6: Mhm.
7: Ayo bagar bas tayla yala maya se.
6: Yes.
7: Orang ni sampo ni nama ni.
6: Mhm.
7: Ayo bagar nama ni lelai nama ni sayang ka.
6: Mhm.
7: Nama ni ni nama ni nama ni muka nama rugi.
6: Entio.
7: Naya juga si angkat nasi ayam itu tu si nadi murular ni.
6: Mhm.
7: Entio jangan nadi lusiang ayam.
6: Entio.
7: Ayo bagar lain ni muka orang.
6: Kasho le mama kasho.
5: Ni juga po kene nyita me kenyo mama kasho tena Kenya.
6: Enka Kenya ma iya na fam.
9: Ala.
6: Wo.
9: Enda suba.
6: Iboling.
9: Ligama lo.
6: Likama.
9: Iye bai.
5: Buri ngumura aja po kolani.
9: Era na mura aja po kolani.
5: Tiaji.
9: Ye me jinga, eji.
5: Eh.
9: Eria na mura.
5: Wo.
9: Ana wana ji e marabaro.
5: Ngoko lani.
9: Ngoko lani.
5: Ehe.
9: Nyawo.
5: Eh.
9: Ora ade ni ba no, ai le ba ngwa kana wana ma hiru.
5: Mm.
9: Ara ni ba ma hiru.
5: Mm.
9: Dare na rana mu na jogo.
5: Ni na jogo ko la.
9: Nyawo.
5: Eh.
9: Aga yela ro kula na mu ya.
5: Oh.
9: An kayo ulin.
5: Okay.
9: Ada yang sakit, ada
6: yang
9: berjerit berukul. Ache. Nenek malu kul.
6: Eh. Ada orang mana
9: jin manusia? Ia
6: lor manusia. Ada manusia.
9: Orang dari.
6: Eh.
9: Eh.
6: Eh.
9: Nah, nawar hari. Alias saya nak mula rukul. Nada mula. Naga sah di mana hari hari yang kita ini yang. Kau mula wajan nang ngelam nang lima. Nara bunga raja kan abu ini.
6: Eh, mula naji ololopun.
9: Ololopun.
6: lolopon
9: lolop ay ni rara ni nabi
6: olay togo togo jo lolopon
9: olay togo togo
6: ke won ni we ne tita won olay togo togo jo lolopon
9: ese
6: ba bi ba ye o kulia ke murugo ko munaji o lolopon na mani tango por masa
9: olay na kan me de na mango bi ora na na ran du ere na ye ni
6: aso lingli kama
9: adu mende ko gra
6: ehe
9: adu mo na jala wala so ndre ni
6: yes
9: izu ro jala wala mara
6: ehe
9: mama langura wa hege
6: mhm
9: mama jondol mama jondol wala ra
6: mhm
9: o mama wanai
6: mhm
9: baba di bango
6: mhm
9: adu mo na ngale ko lugo da lo mara mai ni ngura kwa ti allo sho o una na ko bo ko dofo
6: yes
9: nga ngala bra la ni na ngale mo so
6: mhm
9: lo mama ngai ni logra mama baso mama seremon
6: mhm
9: na ko muru ngono jiru bare amara na rale maina
6: ehe
9: do yo ni mari madesta
6: ndio
9: na du muru ngono jiru bare lenda lo ngara na jiru bare ni ro bia na ngara tin dai na lo sika ro mero mero lo ni na ra ndo na wo ndo
6: a sholing
9: o ni ni go
6: mhm
9: alle i blagi me dia ngara ra na muru ngongo
5: okay
9: le dibi
5: Sholin likama joge bo kene nyita me kenyo
6: en ka kenya ma iya ne fem
0: anda wo ina nyo
6: we
0: subo
6: len anda wo
0: de anga kenya
6: I see dey be mi gata nyamali
0: ashe
6: no lo yugo serian
0: ne ja gariu girara na ro yele na ngoro de sile morogi e sinya rada na lo de sile morogi ne anda kenya na he
6: ashe len wolen nango
0: Ina lo na mola.
6: Mhm.
0: Kuna gara ini na do beru kul.
6: Eh.
0: Esen ki gaire ne?
6: Ehe.
0: Ye ye rianda aji.
6: Ndio.
0: E mi shon kera nyiri ngoro ngani ko bo.
6: Mhm.
0: Ngoro na lo do ngani na do e digi na do sanda.
6: Mhm.
0: Mo ko joro lo haji.
6: Ndio.
0: Ana mbera na de joro ya ya la sera ala na sho.
6: Mhm.
0: Allah na idisho lengo viya. Rayo kwa kapa o kena kwa kena si bayi. Nado na doma aplikasi na mekenywa.
6: Ashole.
0: Na rosano rama yenda na hero migi ni nindo ra.
6: Kingiro lenga anyoka itobir. Poleni.
0: Yanto abira toko la mo kera kero nga naka ashibagi mo na mayene. Ewa shiro ita asi muina nira maera na maera masini hoa na bona yolo.
6: Eh.
0: Ajira ke kiruma ke.
6: Eh.
0: Na ajibaga na ranga kena si da jengi dehini.
5: Aya. Ashole. Grajo grumase bo ni tame ke nyote atwa enka ke nyamaye nanda so lengi de shine maye FM agre nwa ke kolenke ma etina lo mama meshak tene bo Moses turare edi mosiro ne joge bo ne nyoto ameke nyo no legu ya edi murana jana na longa ne joge bo ne nyita ameke nyo ke jare ngoro ye Facebook
6: ay kuma kolenge de kile ko lengoro ye Facebook to na ko gare de yamari yo tiatu enke gwana enka ke nya e maye FM tiatu enka ke nya maye FM merishara ni ke jo nwa kyo lungani nkima na hati ya tuwenka kenyama ya nilungana kitofauti tofauti ya timurugwa tofauti nejo good morning kijora katisis nangi timurugwa na jine kipakiri nejagali nwa kie nkima Sharon na nanka tenebo Joseph nanga waruma saipokin good morning sauti David Kasaini nijerumiri ngiteshine maji na fama itobrakita na kenya iti magadi nijagara inuwa kenke ma ntumono ni enanyo roleng Diana Kasaini tenebo si ndoye inei Angel Peace tenebo favor omama Natana iti shompole tenebo lalashara onkanashara inei Rosie Teresia ngeeti Titus oltongana po kene le shompole good morning Collins nginai nijerumiri ngiteshine maji na fama iti yomurugwa na jono omoto nye iti dia lolo sentu na nijeru Fabian Asingo nijerumiri ngiteshine maji na fama iti ndolu tenebo sinyori kiliwele mint chi Haba Minch Kijolunga ni Mint Chill Habats Wala shumba ilu
5: Urumusungile neighbor
6: Yes Ezekiel Goris
5: Okay
6: Yeah Nejo good morning Chatuwe kake nyama Yen FM Nasikuna Shine njue Nejo mbire ngire shine Ma Yen FM Ezekiel Murigwa na jana Mbaba Shine gara Inu agar masa Ipo kene nke Matana kenya Muriaso Jose A.K.A. Baba Nasi Ezekiel Murigwa Lele Ntuka Nejo good morning Ma Yen FM Ajikulunga na Poke Minyito anaisha nga yana share mugi nyutote seria ni na inuwa kena yanki bento mono ni yana nyoro leng mama nase ongara ini tene bono watungana po kene leko na murugwa isinon ilapara ku kideket mosiro mosiro kiti tene bo mwarak nejo wala nga tenteriti tene bono yon kusero emayana emayano tene bo anana matishoreki najo kipo kene nyito amwikinyo maji yeti mudu anaji kideket yani kideket a slide anytime Ismail Senane jo good morning chatu nkakanya maa yana feme tuyo subuko nejagara na inu wakenke maa lemle maa yana nantea atitibo justice senana ramat nantea omamalai nejo nalakiti sena tenebo Philip nantea orma shabibu wakili ngiteshini maa yana feme good morning MC Junior mbiteshini maa yana feme tuyo lolonga Daniel Nabali tiye mudiwa na Januwa Choroi Nduwa tisa sana mwenyewe Good morning Mayan FM Mirumite ngiteshine Mayan FM Iti Nairobi na nija sinyeti u Richard Tawite Jeti wene jualtaraja Tidialo akajado Tenebose nyuri kilikuwa ile Jared Orure Mutureti Kutoka Nyachichi Secondary School Nyamira County Nije rumite ngiteshine Mayan FM Olekuya good morning Kutoka mudiwa na Januwa Lolonga Nija gari nwakenke ma Alan Lamo Tenebole Rincho Tenebuma Manasei Dan Lanyo O David Lepilal Good morning Sangida Sanguya Itumite ngiteshine maa yenefeme ti masa imara Negre inuwa kenge malunga na kumo lenta na kenya Nejo kenye topo wakin amwe kenyo
5: Shole nginuwa kenge topo wakin amwe kenyo Tolu kenyo Tolubo tofoti tofoti nigra atumite ngiteshine Maa yenefeme
3: Ilomon longa serini tiatu nka kenya
5: Eremaya
3: Nila mari Amugi shugunye aida lalagie Nena nabu ito doko ya Emu mbalo olomon
1: Maa yenefeme Ewangan olo show
2: Ewangan olo show
10: Eda agarumo UTV channel ino ninyor EK24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM. Ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.

0: Elemegrasio ni mpesa yotu nkwitu ni maishi ya kinu.
1: Nga kenyama hii anafem?
2: Nga kenyama hii anafem.
0: Ninyina?
2: Kira nga mwaldo kane ji Paul Sanduku ta mruwe sigawa.
0: Paul Sanduku, keja sigawa?
2: Sida hii sigawa, katukul mea dalika iba siginuti.
0: Ok.
2: Nga long nato adora kiji kiasi.
0: Mhm.
2: Aipa kama rena nukula jamanyo jil jalu.
0: Nilolo.
2: Eta akeye ore buwa mu eta nade yang kobang injeria nyenye take ayuna no nei bai ana ayune ne sel ma saya na setal jalu somol jalu position for the rest of their lives yani tengishu yenye karibu pokin abu opposition ni daleta ajo kore ngop na ata maendeleo teneme ni arene ni unina aljalu kore yoke ilmaasai nikisujita serikali tengara ke mkoishu wami inendoki sapok nare talmaasai kore lomoni liare kia ndate nilariko tesia ine kingiro mesho maas in fact kore olariko nineti wano uljabutlino yew na yoyele nebiye kingishu wesa na reunion o wesa na oshi ake kore te yok irmaasai no lariko ni planaki yok ajo kanyes na kanyomes tose ndi tade inonok ona inei dawa yuno na umone ilmaasai ajanta bolingonyek eninyi de iye giroroto endaye ninguni nipale pale na asia yoshi na kore teko yorkiu neji oi yanganyit medege larikoni nejo gini nyo yanganyit yanganyit na yegi utungenya yanganyit neko lila nkabangsia diwano tuamukeni tuangalie mambo yinyi nafa kia tapokin katiba kiyo lepokin ajo nyejo katiba kuhusu wolo mwani fulani kore gawari rovianya na nangole na adoro kini kiyo laka ajo kore ne sukul na akona kore ne sipitali na akona ama nyope metilda ilda kitaritmi sipitali nyobe medio organi sipitali nyobe meturute il barabara nil ama ni nya amu kore pasente jor barabara nil alami oti angopo ormasa ite lolongata neme bana loti loti ni nyama umate jo kwa mfano kisi kaundi yake kaundi nile kake merasho kaundi nabo nago enye ito mata yolo ita ajo kanyona nare yok kiasamu iyo loka ake kiwa tiki peki tumenda maito dorobanko ishua amu meda ni ayo kango shole
0: ashole mpol sanduku
2: ashole
0: hai emulwe sikawa
1: yes
0: nejore yu negralua nako wasere melariko nikilibu endo lukane ajo kainyo peme kaja
1: yes
0: peme ase ndoki naji kainyo wapa njeti amor barbolo jokita jibaba budget edipe ho nejime ngureto mpala hakuna kitu sagami darasa leo ndoraju nena ndiyo kimi ndorobiani kumogolentia tu accounts na kya wote ter governor juka gresha ngirobiani ya wananchi na ina pembe tumeto manufaa ya kutosha kendu watu ndo tangara yana
1: enka kenya ma yana fm
0: wei
3: baba
0: ibo lengo la sabit
3: leo rafuta da yeni
1: atanga mwingi rogo no kabisa
3: basi yeye ni hapa ana sida mawe ni yeye ni hapa na kaiwa sikinoti
1: ashe
3: ya rara na aje na ina ramba bare na jingi ni kijana
1: eh
3: ulere kijana aje bilala yolo na wadi mirore bai aje bilala yolo wangu ni rije na hapa
1: eh
3: amama de na na faida na aje galu ni niki gala gine wewe na duo bishu niki gala gaki ni wa ino solo guara yo vinha lo do ajo vila lá yo lo ma yo lo na nena mana do bicho anga de me ye no munga gaju
1: ndio
3: ya ora rana rana na na donta na yo gro do ngise nyalari ajo vila lá yo lo na orga fa ma yo nyala ngise dia zon kishu na iko ke amama de na ula ge ye ne ge lo ge fi amiri ya ge na bo to or mo wa ba le de le me ge lu me ne ga ja ba du ye se di na na gi fa u la ge ya ge na lo no du en ko na ge na lo no ko na ge ne ge zo ri ya ko na le ge ha ba na du ge sa zo ngi su ga na mo na ngi su Ya aku, ini orang

0: Nesiren na nyugi.
1: Nesiragi yogi serian.
0: Wore do ya ngolo.
1: Nemwiki yogi mayena.
0: Ashire gino ngire shine mayene FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Naibor ke warie.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndere ngayo diadu ngire shini no em mayene FM.
2: Mayan FM.
3: Ega sabaka to kolenya ngana olo show. Keji lo singolo.
4: Yel dong ana liro roki kina damo ala ringki shu alaf ndugu ya go ho
3: damo ala ringki
4: ye ro kno ngor ronyer mar ro
3: ke ngor ngor ronyer
4: mar ye ye alaf
3: ele ngolo nilo
4: ye
3: ma ya ri kina dum ma ye na shu ke lo khor la bit yuri ai vi den biriga ermeda na dor kan dik ndo ke ngor damo do my friend Kiri na hengara na orengara na abu university na atis scholarship ya serikali na kiri na njana ifarumbe sa yangu aishonto iwo
4: yes
3: amake tu kera
4: ya kera na njana izi hostel ya sukul amake biki sukul ya serikali na era hostel
3: yes
4: nirugini ifarumbe sa yangu matumizi ajo nas na nane nopa na helbo kulia katokiti ndugangu na orakepi shori ya nadua location ya kuna rubiani pishori taa location
3: aisha location
4: basi ajogi ni hapo na duka raio songo te school kakore na sai yero gaba ibelegenya na funding model
3: yes.
4: Ni au nina ore bae unile rekio jole kusips ore le rekio kusips amugeti mpaka colleges ni toko kidua ko kengore
3: yes
4: amugera ngengera kulingana na ninkidimatenya financially lingano historia ngeraji itisi mpesa ina ishore na loan na ito ni mwishina story
3: kedi
4: yening
3: ito na kishore mpaka helbo na kata
4: ikake kedi nana sinana kishore scholarship kedi na ishore loan ndo kiti nijone
3: ni mwari ura mwari yane kununa na
4: yes loan na napunuga nyashu tuku yamu
3: tenezo mwarkasin
4: nijone biyasi placement ngule negelwe si ano ngera kumbo kolege juna inkalifunia ja
3: ngalusuni ore nkana glo do wetu kumo kolen
4: ore nay kulli fa sababu
3: e
4: ngara ngalfu na do na rejoni je migi yo yo
3: university degree
4: migi yo degree diploma
3: diplomas
4: na rara qualification yani no ritu alama ya C plus na kwenda juu kake te jo badala na last degree kas diploma
3: yes
4: yo la jo kanyo sababu ro bien
3: mpesai
4: yes
3: ile bagara menge soma
4: ile bagara menge soma degree ni agwera diploma ngira rungana ka kaja
3: ajo maras maras arona pe
4: ni golden ngaba mu amane ni asana ra diploma uri bijalo si 18 mekuni nyushita ra degree ye uni ara
3: masters
4: masters ashundo kuna ji higher diploma
3: we experience
4: hai
3: amane ji au masters and 10 years experience kai rumi
4: again rauni ni experience amaka ina kisho
3: ya mara ngi jana nejo
4: mabohanga nyele me experience na maisha side lo shola ke
3: ne reje de balor ngi jana nejo ikiti asugul pin na ngi changa suma ndabane ni yu ni nyoka suma una jo mera bana ni timu ai dip
4: ndio
3: kaki mere sugul ngi jo experience
4: erono shuru gurum na rona experience yes
3: yore beje ji 10 years experience kai neti
4: atuna
3: atuna
4: yes
3: na ikwana kadwa ngi shori yu ngi suma ni shori yu rasin badai nina de kwa nagrae magranare mo nakusips Kenya universities and colleges central placement service
4: kabisa
3: nile jukure ngara na resena ni qualified and ngumba page universities agare na bitu kare 43 public universities
4: yes
3: and 33 private universities
4: yes
3: ni kwa grande la na sei ki uniki jurusi yote tu ankopi yor masai ngera na no zo ajona sabri na ke soma pe wo ngoleta ratum na sei na ji in universities and colleges jorta yokara choti lemuru eno cho yokara choti lemuru
4: ora choti lemuru wa
5: ara jadi lemuru wa era gerna per la zani se ne ben jama si farma sai fo online ni ni to la di sana re murga lamba la hay da yel ni nga na ni si ni nga na si dai na nya si si ondo na ke ro sho rang ko na ni si sen aga si dai di yera la sabu da ngi en den da da nya ka ga sabu yera ra ai ro do la jo si ra rang ko na a si dai yel ni le ga na ina na ile gwa ro ina no ra ra da yel ni la ni ba ha rang ko ti e ba ha ra di ra nde ri ngi dir ka ga ba ha to ma ya no le ki ni ra nya nga na si dai Mungkin ni orang lagi yang mana, orang dua ni ni orang yang semua ini, ikut na ai orang yang kijar eh, tuh yang ni yang 0.7. Nenek rosol nak kini ni ngai rosai, ni tu yang ni orang kursai, agen nenek rosol. Ini nak ranya dah yang kajar tu, 0.6. Aku ni dia, ini gerak apa ni? Ellen yang kaji nama yang mana? Nai hari yang kosim mule, si hari raya yang ni no, untuk ringkumu. Yang aku ni video na ini ni, agen ni ni rana lagi, kamu, kaya garungan nara yang ni rosai. Nara no hale sai to le ra sanga na ndo ngani era de sanga ira ene era sai e don ni ja da yo le ngara de le muria na no ra mo da mo da ne o yama de le o ele ni ya ra yo mo de le o na muria nga na bala ga ni ya ra ra do ti ni ja ra go yo kan ko baba na de gele na ri go ene de gi ra na le su ele ro holo ra hale ene na bo ran de se su bu e be sa ban de ngara e de ran de ma ni ni o ro ngo ko ma na bo para na nyenye yo ha di se su go ne go anda Kalanya sangkai gelar hilara aras. Erang ene bodoh nasi kira. Nengun orang kedongan yang bawa engkau je sugu langgara. Amu kaya seni saja. Napa napa lu doanya lagu ada rende. Nega mana aja gurudam baral di sini langgara. Nya rumroin kara. Aku ni dia. Tiap orang naya nasi aja. Selangkara. Jurudu

0: Kwepa yake je ntikiso.
1: Yes.
0: Ntikiso.
1: Kabisa.
0: Ili merishile meto.
1: Mm.
0: Nje lelo.
1: Yes.
0: Wara bolora mati. Leno olonde ni kijeni ya ramisi.
1: Kabisa.
0: TBT. Nila bale nja mkudu ya TBT.
1: Yes.
0: Nye bolora na sinje ili merishile meto. Tulo sungu lele TBT.
1: T.
0: Yes. Ntiki? Ntikiso.
1: Ntikiso.
0: Kwa lelo?
1: Yes.
0: Nye meranyo lo sungu lito wana ujili mitaranya. Aha. Nja wabe utaranya kini mura. Aha. Nja wabe utaranya kini doi.
1: Aha.
0: Uwe angati ni.
1: Jomu.
0: Amunya lake matrix. Utaribut. Mbere pere jaro nlo yan.
1: Iroinji.
0: Eh. Wadi ejima de ronya na ronere
1: wena.
0: Lo de jolo nyo nwara. Lamlas ma biun kaje yelo na. Pingum.
1: Mhm.
0: Ori edomune wonji ara ronyi nilo ya abori.
1: Nilo ya abori. Ori gre do ya abori.
0: Tino shi tino shi yelo ni taranya. Tama yo ngara biara nyere.
1: Ni
0: yelo aja rele. Itu aro le naranyi ge gara. Akara. Amare ta unusungo lori ni maigonji.
1: Ni
0: pe ko ni nyabe. Ndo lo shi mogwa.
1: Aha.
0: Mhm. Tuh hari muka tu malu banyak kunci.
1: Jadi cah.
0: Ega mungkin naya apa heran dong anak.
1: Yes.
0: Orang ni beli apa ni?
1: Beli apa? Doi doi.
0: Nanti marah doi nila apa? Nah kalau kunci nak kena.
1: Yeah.
0: Jalan ilmu kuah.
1: Yes.
0: Nari lawar nari arah na kerang kayu na ege arah lawar lomo gue lengam ege jenari kemur royo.
1: Mm-hmm. Mm. Oh, nari gue level gue nyakir royo.
0: Ege jenari japan. Nat unde ne. Japan. Nat unde ne. Japan.
1: Nat unde ne. Aiyah.
0: Nari kerang kayu.
1: Banda gue singgol yo.
0: Nari ege ranyang nari orang nari pernah jengonji. Nih ranyang isio.
1: Mm-hmm.
0: Minji nih galonya.
1: Yes.
0: Nih ranyang isio kajo. Jika jen ege jenari jika jen jin japan mini. Nat unde ne. Japan mini. Nat unde ne.
1: Ya ba minyi
0: na dunde ne
1: aha
0: eh TBT zaina
1: yes
0: on mwa site dio shi a ne pos
1: pos
0: na
1: barle
0: lo gonya ne site ti ma site ri
1: na me barle
0: orange
1: orange
0: yes yi barle do yes
1: yes
0: eh
1: eh
0: orai lo mwa
1: yes
0: na mgare na ri aran e bonji ha ha je na asna no ba yelo ngani shalani yelo mwa amare bore na sharo jilo yana
1: ingi opposite side.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Kijanga yana.
1: Sidai.
0: Kimayana.
1: Yes. Yes.
0: Arasanura mayana ole. Kijanga yana she.
1: Yes.
0: Tankara yana ganya sidai. Kwa majo sinirobi robbe nirowa.
1: Yes.
0: Mi kido mi yoro sole ngajo kayu no nolo. Aga at least aganya na sidai na ganya nje.
1: Kijanga
0: yana she.
1: Yes.
0: Ami suba ninye.
1: Yes.
0: Kajo la ni ngonya karna yo la she lengren.
1: Ajana Ruth Marona. Dol pirishi.
0: Mi jogiye?
1: Karibu.
0: Mi jogiye?
1: Karibu.
0: Yes, karibu yes. Sana atua waramati ndolo ligeni aramisi ngolo ijo tsana nga selek daste ngola pokin daka jado ko ne dilo graga je megira to mintai kidi shida ka jado dogo e network
1: kweli
0: ene gado tanjo enje be ngos de network eh lugala ndaro graga do nyola bra kweli lena Nairobi ngola samburi ampareko tene bodo le equipe ya do hele Tanzania kijo de karibu ni sana
1: sana
0: kinderu na waramati rasmi
1: kabisa
0: yes tala musha jona inkibura ne box abunisha ikibolesi ali kijadwe ki
1: enegera
0: lodu kwa
1: kabisa
0: nikira ngalfu neja
1: 50000
0: yes kiata 50000 Kenya shillings nigele shaga jore sa inne na ntino shiduwa ki nangu tara orben
1: kabisa
0: mm mm tena njera ra sa sira
1: tutaona venye mtu atacheza ekidole nikoni
0: njera ra sa sita 20000
1: yes
0: ama na sa 5 kar sira gi jora ange dikam yeah
1: satan
0: satan
1: yes
0: okay haya ora mere jona no mere shi ma shoy nge to mun sai ora satan no ngi jo nge gaja
1: dikitam
0: yes ora satan no ngi jo dunga nge gaja dikitam 20000
1: Kenya
0: na Kenya by the way kay ngob yunguran
1: ronya star 577 hash
0: the
1: global box obo
0: yes
1: the global box ile ot at win oje global box ile raje ngi tshibiye
0: yes
1: maide mashoma tawle sula
0: yes ngi message kay ngob yunguran
1: ronya star 577 hash
0: yes rabra nyokole jo line moni basi ndiro mona sel jangana igura ni jodo yenebo
1: enebo

0: kabisana jeri mbara kuna sai songa na mbara kanyo radikita mwari kigira kadi gabu kola ni munani ju yaga iri yaga busana kingira kai ro muri jeri jungwa twaramati tejunguna mari ya martinebo ta kuna sai ro anaganya ola ni muni manyangana ngaje ga jodo joro len kai na ganya jambu do yi ngigira ronga na bat
1: yes
0: osala le nyelesit en amato nyelesit osala le nyelesit romon oisit
1: yes
0: kiso mo shaga da sala la kai kuna ke kake egila ngai tukira damu yoda na ganya kai toki
1: amu
0: urushin do dalen kai ngita damu nake na ke je peye kirumu ga shamai ro bradi
1: yes
0: ba dar nyira ro mono bishana nejo todua todua ke on unaja
1: todua ke on
0: yani mura ke on
1: yes
0: tale noy ke on tere ji todua na tale noy
1: yes
0: mura ndale ke on pe mi jaga ral tawli no engolonai pe mi jaga
1: engolonai
0: engolonai
1: yes
0: wengi de mara enkaina ayanotie nanu kuna masa ngonaja
1: todua
0: kewon pemi jage engolonai
1: wengi de matai
0: waltaulai yani pemi joltai lino engolonai
1: yes
0: ne mejangi de mara enkaina yondira no nyo kuna masa mini ngajore masa poken na enkaina ngai gaja ngwa Ore ngolon poko ne ngolon ne ngaji kaja nwa ordo yina to nwa ke do ya bibidi
1: kweli
0: amgaja ka bibidi na nsi jara bibidi moru wara nabo na do mu karin do mon tanyo ya doko ya
1: iyo
0: and if you take one step ore nkai
1: ne
0: do mu kulle tomon he takes 10 steps ahead
1: of you
0: to dwara to do ma yena bo ne do menga yaja
1: tomon
0: me ako na me ngolon no amu nabo
1: irudumwa
0: enino
1: kagirudumwa ngai nguli
0: na dumunya nyo
1: gulie tomo
0: na majeri ngolake kidaga ngolai ay magen abalanga ajo ndile gise no laitori yani
1: yes
0: ndu ngolaka ay magi ajo ndile ngai yanka nasa ten be heran kai na biashara
1: ni se be biashara
0: ne besho ya ore ni na bidu ma doru wara
1: pa
0: ndanabra igiro gira ngai biashara ke me mbonga
1: yes
0: na ko pe minga skwa saka ajo o
1: engolonai
0: benki de matai anoti na no
1: na
0: masa anote ana biashara anote ana gari gari mu oleng ngolo nan kai
1: amen
0: to mono sit tada mono zari nan kai no amun nyele kinjo ye ngolon tada munyo
1: oleturi nan kai no
0: amun nyele kinjo nyo
1: ngolon
0: nyele kinjo meni nan ngolon ne men nange de mara nejo nyele kinjo ye ngolon ni akunyi karsis
1: amen
0: nyele kinjo ngolon ya kunyo nyo
1: karsis
0: mera menan karsisho en golon nan kai yake
1: yes
0: ni nyage ligi na golon
1: yes
0: bir mo gi ara nyo ara ka so le ni ngoni me na no fida la jo dire lo nye pi lo ne ke le shitani
1: yes
0: ni la yawo en golon ya ka si re weji me no fi be bu
1: yes
0: mo fi be ko tari na ba ori nye be lo ne
1: na
0: ru mu do do abo ba nga ka ndokitin ari na ba ne de je nga ko sinna ko ne ndike nga si ne po ngishu ne me nga ri nemel jambai nela gwa ganya greatas je duo melio kenya ra yake
1: yes
0: nepu amme na be ngolo nankai na ke shuga amge chudu nyolobin
1: yes
0: oji sitani
1: malenya
0: nak nanya nak
1: yes
0: ke shuga do ringa ngolo nenye ka won nankai me boye kara tenelo ni nyolobin nyanka nelo na be nyanka
1: ni baki
0: na nankai aba na re shetua
1: yes
0: me ara nje ke humida ke buwa kana chura abun
1: weli
0: abun me nalo na do nyele ginto yo ngolo ni agunya nyo karsis per ma ri dubai lo mama yapa uno si lo baile ni ene na riwe no long ayo na ikirejo kirejo naji tenelo lo be nyanga abale an kai
1: na
0: shu na kasi na berejo o petu mari dubai oro mama ya bono si lo baile ni ene na riwe no long idi abaru mayo no sanka yu ondo yu no no
1: yes
0: aje ko kasi no na mun nyapa na shu na golulu na kede mara melo na kasi sio tebi ka gero angera ene na kebi ka ketini kai na yu la ni ngonde no long tada mwanje angaya na shana njaga binyororo tia kiashi na njari sibitu menge kwambe tia yanga yashi rengara yana kwambe ara nyangare narok na ngara du chemi emi bubu tilengo na juru shi nostru kana haja duru shi na shido
1: yes
0: mama sabeti de weji kelo ne lo ngala ke bu atra shi rongo toyi kanye yi men nyanda ne do enje yi ko tuba lenkare
1: yes
0: nor bisu la duru ba lenkare na jibe ngo bu kila muto ngobari nabu ara do me alo nanga mulak rero bangurugi
1: yes
0: nda ko nyesu mashigen ndo nga ya ngara nguruk pe ma dungo nyo taw ulu balangare nusbo lana obo obo rufiro drip ngo safari nda na bshe ngara olen te boots
1: na
0: mo sha na woninje ri da san sankare lunga la lolu ara ngoi toyi lake metiki engarri elo ajo tapasali enkarake nchoo yiok nilo miyieu iropiyiani amu ore ninye mpisai kai inosi metii ninye oltung'ani inakop kelakua ore ina saa nemedamu ninche entoki naji eropiyia enkare kwanza teniata beskuti are nikoony ore dii pinya enkare onkuti pieces are beskuti neji haha neeku ore yiota na nabore tenitum enkikombe ata etum enkikombe oltupia nemetii esukari amu ina siai ore sukari naa emeloni ake meeta entoki sapuk nitaas nuraijo enasira sawa tenoro dii ninye nanare sukari o majani nemetii kule tiaki enkai ashe arum akeyie endaa noto orkeseri paa shimbi nemetii tiaki ashe irpaek oiborrinoto eilata nemetii ashu kitunguu tiaki ashe kayieu naa nabo nalo naa kayieu naliki oleng naitukunyaki naatoning'u tadamu olotorini enkai ino lolo aanyu likinchoo enkidimata nitum ina niata amu ore pee ejo lenkai niyakunye karsis ore oltung'ani karsis naa olore entoki natipika enkutuk ore kwanza oltung'ani karsis naa oltung'ani ishu olore entoki natipika enkutuk oloota oloip oloota enkila iyata oloip iyata enkila iyata entoki ninosa ira karsis ninye ushuri nagolun neeku tadamu akeyie enkai ashe amu ekinchoo tenemaata esuti ata akeninye enkila tenitu anya nkiri ainosa ake ninye endaa tenitu dii atum kule atook ake ninye teeku enkai ashe regardless tadamu naa nishori nagolon mee enkidimata aitoki nitobiru amenyaka ajo nikincho egolon niaku nyenyoo nishoo ntoiwuo inonok ata doi sina kera maromono ntoiwuo ang matiaki ashe tenkaraki ntoiwuo ang ninchoo ashe amu tipika yeyio enkaina emukate ashe amu tipika papa enkaina emukate ata nkera esukuul keyieu nedamu ina ketii nkera naa ore sii iponunu sukuul neshuku nkulie nkang'itie tenkaraki lack of school fees iyiololo netii nkulie naa etalaaki school fees amu elelek etalaa CDF elelek enoto basari ore pee elotu meeta ninye aitoki naji neng'otonyo toong'ejo kelo sukuul neshuka ade alo aji peekwet alo ayier enkiti toki nateyiara duo inoolong ore yara yi simu naikaja nirapirap aikonji eeta enkiti katululu naa penyo netii kiti trikata kejo ninye lakini ata esumai saa ingine ore ejingi online classes penyo nejing amu meeta ore naa yi oshu enkai enkidimata nenoto ntoiwuo enyanak teki enkai ashe amen
2: sikagira iboeka kanyo sadi ai watch
3: Aiboeka doi na nana K24 Plus.
2: Kanyuina.
3: Ai, ndi ringa yu maroligi. Kaisho hookup legit. Kenga sa ago gera movies.
4: Your choice.
3: Series.
4: They're rewriting the world order.
3: Sports.
5: Ochi!
3: Meme na nage, gera si reality shows. Animations ongera. Eji nera mbaga live channels.
2: Nasiba doi, na kanyu elaki.
3: Miure, amu miginda laguni airogi ata kumi
2: Mongo, yu nijo pesha ke?
3: Ai, eme nanu doi na aligi Melag ninye hata Janga mgayu, downloada K24 Plus Sai, nindobira enkolo minu
6: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama 10J Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free!

0: ono mongwa nagela na dishara la rumengesha ingwala kweran lolo show le Algeria Jamel Sedjati kela gwengwerera dogo ya gatugulte Emmanuel Onyonyi tengwera ranga doro mirai enkalifu nabu na ore ngwerera nyana bayina gwerera ngwerera Diamond League na ngwerera na dibara dishara ya de tengwera mane ngwa janga na rete Oslo Diamond League ndaligini ro mona laba leile marubi agiria no mole ngwerera ni ngondolo mulo jonchiri bango selengelo lolo show na ngai sulani ese usere ngwerera na mane ngwa janga na regre magesrengei Lilian Odira jonchiri gele da last shore ngwerera Diamond League ya dola jesho mo alabi kirishade nyanagi mkwerera irishad sidan katugul wale Lilian Odira nenga isula ni ese usire mkwena mwane nki wanja nga dina rete angkara wale ka yubo sekwenti ono mwongwa nompo indo mwonele wale wale leali na wale mkwerera na kwerera to irishad na diabori katugul ni mkwerera na idibati ya tuwa irishad reuni ya Diamond League na kwerera gira raba lulosho le moroko tangkara wale ka yubo sekwenti ono mwobishana ompo inti tikita mwobishana bayana silingina asishwele irishad olupsani le Kenya Prison Service mkwerera raba ilo na shomala isulu lulosho lo Amerikaniti ya tuwa Profontein Classic tutuke kule juwa mosi ewe na kwerera ranga roldega yubo sekundi ono moile onpointi tomon o udune la abiga richara enyena rishumara katukul teleari waro biga kiri ya lomole mkwerera ini ngoni rolo molo jonchiri bangwe rurule Olympic Solution no Kenya e jonchiri kibita abuwa sishore mkweta tola longa lifinyo rikita moile e Commonwealth abu ya abuwa kwerera shule Scotland e Glasgow abuwa sishore nena kweta entera kinkweta tola longa lifinyo ri otikita moisi eto Olympics agrae magi 2028 Los Angeles Olympics Games ini ngoni wole na irolita Kena ngiro ka Nairobi orais le Olympics Kenya rolosho Shadrack Maluki rejo nchiri ule rete ni Olympics sola longa lifne urikita moisit individe ru tena risharebu ya buwasi shure nena kweta te Commonwealth wani ngondine kibolo mon limbiro nge jema abelo mulo ujo nchiri bali ntime Chelsea nginyangola igurana ni Giovanni Quenda ingwa ntime Sporting Lisbon desi ya Nairobi ya nina baya milioni artamare 42 million pounds nyakune nginyangadu kwa ola itengena ni Xabi Alonso na bijidu ragi na ntime Chelsea shomele ntime Manchester United dabu anyo ragi no wenti me Chelsea de ginyangwa le gurana ni lolo shole Brazil Andre Santos teseno robia ni aragilesia non pisa inaba ya milioni onom 50 million pounds robia na lolo shole Ongeresa nesho mogi abu anyo rigia le gurana ni beyebu ya weta singipi mate biyoti show kena le gurana ni ago o le gurana ni liare idurage na team Manchester United na adamu ni ajo idipa Anderson agetisenye lolo shole Brazil idurage na team Manchester United teseno robia naba ya milioni ndo mwenu ni oime 35 million pounds wala gerenga isho rigili kwa no le gurana ni logre ni team Arsenal mirale ya nadishadha yenu nyangwa gira imaki Bruno Gui Marash ntime Newcastle beye ebu ya abuala ya telesoko nilengi nyangari nebo wana idura wala igurana mabelo mwelenke shese use wale ningo ni anchiri kibu ya dagira igurana ngigurana ne Richard e quarter final sadugu ya katukul ngigurana na ule nebe ntime olosho lor France renebo ntime olosho le Morocco le ningo ni ngigurana na buye igurana tenebe kisa imirenda radamu kisi ajo ule ntime olosho le Morocco ne nyage ntime open na ingwa olosho lor giloro nero nidina kesha ese use na kibu ya igurana ngigurana tiatua enkiwancha eglete stadium kigurana ni ngoni laisha ke noti hatu ingire shere maje na fende na baki na nasai ni ngoni maidibini na nufranga solite kutata ayo wakari sharaside
1: Tiatu maje na FM enki buran ane anagrasa tu unki burati jino ulusho na lese useu World Cup
2: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai nabo obo inti nabisha na kiti olende enosaen keshwe
3: Mayan FM
2: kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabisha na
4: Mayan FM ewangan orosho
3: Mayan FM
1: iti atua enkigwana oramati
3: ere maya
1: kidereta neke make mbana ibirta yokiro losho iboitare olashe lengiteng simel olesendero olesendero olesendero olesendero
5: kabisa na jeri mbara kuna saye shadow frank solde kutata
6: yes
5: ya kana yulu mulingi guran
6: kabisa
5: na ada kuna saye ena dama simu na agra yola nimo
6: mhm
5: pege na sirulo mona le gada ma kisi ngisoma
6: yes
5: kigada ya magajo kiada na sidi na dola jori ngera kumu goleng ere gelu banye ngera obenda rabu tia tawi mhm malta nara kage kiru wasu yo grantoi wu ala ya ngera senje mishomu no yutoi loriki lenge suma
6: yes
5: tara ligi judo yi ole tifets
6: kabisa
5: iki ala dinyi yo du grantoi wu enye nara abari ya ajo
6: ajo
5: ara yi na kobe wiri
6: mhm
5: amu kobe kena kobe bele kanyo mera
6: yes
5: rado nye ni yata duara niara du na ni technical courses na tia borenderu da na yebona ade du elebalo
6: yes
5: basi
6: nile
5: aki ngase daruri aji
6: tia bori
5: amna na garage me Migonyonyo narage mirunge emeli amunda da la ready
6: yes
5: na ko bi wal ran dirwa jabarna nje o buran arum promotion na ile bunyige gajo ras pa faisa ile bunyige ra head of department
6: yes
5: ile bunyige kinja me ra manager tangara da do gara sine nyana nyaga la bor bona
6: ko
5: tangara to mala gara sine do do mali ndo nya ana ginyo
6: en kritio
5: yes ile bla bra da ngamuni ile bla ngamuni era manager deputy era director ata do ni ni deputy md wala ganya pingi ni md
6: yes
5: tara sinya ga babo nanyo ngisumbala
6: yes
5: wa de bachelor itiage nasia tinambuni age ele yo master tinage de jo hiya ele wonyo ngani amu kele wanya nambuni do
6: yes
5: ato braki wole
6: kweli
5: afia na ganya de barmen ati ngoma la ngula na ke ranja bariya jo ore tata ngona poitoi tialo enkisoma
6: yes
5: nera orike likijo
6: politivet
5: technical
6: courses
5: esi na jine ngigiro de sap ronko bisini enkardasi egrading
6: yes
5: itingiro nanga
6: well
5: rai ron to ala ke yolo ara bagaje na jone labs courses ogije
6: ene kuna crusade non kaiki
5: wanga ka kiji technical walin maga bala ma nanaga ngora nambu ni sana sana namu ka jaro da marayo lolin
6: yes
5: ri shu dina Robert Tiles eh don Allah jiki so den derit ila jaka ni shi da bire tali ila jan derit wasin ne
6: yes
5: ona shi tail na derit da ga bu ya pe to be ri o meru lo tupa la tail la shi do bire ni ngi la sin ni no sho loito ni jota ne en ki wombo loito o shi bagin na derit da ki ngwa ko be na derit da bire ni ka ki so tin yo
6: na
5: derit sorina dari la ron lorata na ko sulu dem ay gaja
6: aras na sey
5: yes ko la ba jogoro fin nim ba dama dari sumnaare no laji rocks sedimentary rocks
6: yes geography for 2
5: no ba rocks less nari enyo
6: nari
5: enderi
6: yes
5: ne sunda rocks ay go neje
6: kabisa
5: ko la ron ana size nda na ro gra ko na mba ba yu rocks oling do la ba yo na rocks na dene so miro nda mu yondo monok na ro hinu jot njana nya ini ndia so nya so jo ko la runga na size
6: be
5: there njana ri gina na mbu nini
6: kweli
5: kwani ronya ra saje na najio whatever na survey tadua
6: yes
5: ne ba njana re njage size e shere na dosi amu technical nena
6: kabisa
5: gore yele ga ngana ranya ranya bayo ko
6: yes
5: na
6: uroba kuna ko sisi shumata
5: yes ndi bia homa twa na raji ro wali ajo ki
6: fanye
5: eh a chinyu nda sabling mara eletu ngani eledo ko do expert
6: yes
5: ninyele ngi ngodi sticker sabling ore yese no na finger
6: pin bandiki
5: ya
6: yes
5: na bia o tene judo marjan baya sikiro ya ngi enderi naji na
6: bi jolo
5: ne yabo na sey yasi na na do ke jis naji ba beke ninyo rayem bi magi jis ni stickers ne na de baiki kisi ne bugi baino kilas kese ne na pimini na tetrox jana mke ke ngori oxygen
6: yes
5: e concentration enyo ajo nas na eti edi doli yenna
6: eti mihera e doli naaji
5: kai na e doli
6: meta
5: na mun jodo so rajo me jingena ke jingena
6: e jingena
5: na tere ne tere na jana yes
6: ama
5: ama lo ngar jinga lo elab na bagre ngor na tere so lo dan tere na jipusi en tere ba ne ngor bi mwa boge
6: kage ya pasha
5: ndere bos bangara ji sikitoy bangara ji steti bangara jo kenyori ne bangara burpi kay barlay you know ne tan ko be wino ita
6: wogina ridit
5: ne pasha pokin
6: kabisa
5: kanga ne sot lo na lo rasa ke geologist ke geologist ke lo geologist ake ko rasa na jo ko rasa lelo
6: yo geography
5: na mi dina bain
6: ala sawon to na di physics
5: physics
6: yes ala
5: physics
6: yes I did physics
5: mhm
6: engor egimbi majaka mare ni kunari nji na jigul elo kama na long tin ni wo shen na ukuta ni kunari ajana na to na ji raise
5: ndaja ara na newton ki jaba newton
6: yes
5: tena shi mnyo masu ngede nyo
6: shimara yo gravity ka jigul
5: yes dale
6: the center of gravity
5: hakai do ka modo ko machine kai ju ka ni me sunu dale ma ele
6: keso lu ni re kage me ore sulu na ju ni na do ni na ya basha kana na ilebi yes
5: poka basha ngile parao
6: do nuru
5: eh kana da force
6: e me na do nuru
5: eh Jaba na newtons. Ya na jangkar. Ya na jangkar apa ini gitu. Arah yang nak dia dia itu mas kage.
6: Ya dia kan. Ya lah bayi kidogo-kidogo.
5: Ya itu mana ni newtons. Something.
6: Yes.
5: Mhm.
6: Nago.
5: Yes.
6: Kita bangga ni gigi ngor yang kolong. Eki pergi kelas ini lagi mahal yang kardasi. Nebij.
5: Yes.
6: Eni. Elang elangnya kardasi. Ni generator tu naji heat. Ni tu gigi ngor yang kaya.
5: Napa race?
6: Yes.
5: Race.
6: Eh. Kena ingin ni.
5: Yes.
6: Nada tu gini erula harus kikompe. Kanyo bi belak pe. Egun juga ruan ayat gile.
5: Oh, pita. Oh, biar juga gile.
6: Yes. Nah, ini jape. Eni reflect. Kita benda naji reflection.
5: Yes.
6: Nah. Eni, kanyon ayun agi sabab bishen ana meruru hundi. Eni kuses na judo, na guri ni ni duwe iye guni. Yes.
5: Nago orang lain mana tenar siapa?
6: Yes.
5: Na nago pergi la engkau baik aja.
6: Ail kunari.
5: Pergi engkau baik kunari. Amu je na baju nanti Newton sabab. Kaya eno naru na jise center of gravity. Na iye pun nado shumara. Mego naja.
6: Meradu.
5: Meradu gabori.
6: Kabisa.
5: Yani nanabira jok wa dogo ntoki we let na gapa yani wono golona do

0: Wala ingo niraba ye sailenda ma heka jiti mbo ditori kino le ingo ni maidi ya mari maisholo muna atondo hapum. Ededugu ya orgafana ile county ya Kajiado Joseph Lelengu dugu ya kamati na kibunge senate na sepuno shindidua na karamarade wanagina na county ni ayakuna eramare na korobia ni tonka ulele oramule bo na gana elo mune kini na kauti siyana sabugon county ni gira na kainyala irobia ni na gira kainyala robia ni na gira kajo ini menarikino tong county ni urna det na teripoji na gana dauto na ke kopis na gana dua ya nijuru na karamarade on county ni ni balna kajori na kaunti ya Kajiado rajul soyi nerasi shure na ke sajati enaudo orobi yeni na isha peribaga era marade ekri nagari lege kuna ajiru na gane kuna iti na kaunti ya shune kuna iye na koroga fana yule lungu era marade na kaunti orari longkala sunire tikita mungwan tine bolari longkala sunire tikita mumbit lomwale lo lero na ke kingira sojati na rishata kai kitu kina kaita yulo ye na wale lomo na itu na ke tenguton tine baya sana bishana endama Egera siasa hebelega nyaronka kente muri bunge holira gorogre county reke juhado atelengesha holira gare bunge tol tim le UDA egera nyara yena ka holage sen lolori gare bunge Benjamin Lemayo ne ko laita shi yena ki duata nye e bung na gankor yum en gala le tipiti tena kesha bunge e nyugra na gelo tim le siasa amoro hola kesha ne bo holo na kale na ngari ru bunge yuti kisho e ko Samuel Sakimba Parashina
1: Ano
0: dimlo lekol kide dora meraba lo lekol ki amera ba ke na ngor ko simu angala de lo iga le bungi wala oni re mena yana sire ko lo monago

0: yeda mana njere kenya magana agere na na boisho e siasa
1: wale rara ameriki nara yage amera rara yore nara wanagani musimamo nekinye mwengal na moru uye madona yere mohala lola ilibini agwindi maruhu garama ni nasoja kwa rangu 2017 kiede msa kaya gire joki mwara nungani peso niki harungi yugu bila pene lo ni henga ime raba igi niki mwaro ni boge na or kia la jendogi nikira arutua wale yere mohala mwaku beria chenigi indibe ndogi lego gindipa mwishimuwe ngala kimoriye
0: Hei bongo na kisinyo la kesha ni lilo nika lia bunge ngala ola itipitip na kai balie na gili urua denye na wana kule kol na rep na kejo kipu na kawidi ya marite nkejo na bo nebu itabaya na kol ningo orotoku nyapu kira.
2: Wale unaro kiri na kira asate ne nebuwa apaya ne nebuwa umenanga imi raba ikiyo nelo ala apaya le kisha yanka yamo mehiboshi yo kagila na anjat na banyini toyu. Na iki magira ndo kiri kumo na kumo kudoki na kira imagina na kira imagina. Amadia ka bole go ero mai ra go suru na ke bunga na na ye ya ona ne ke ya ona na na no ne ke ara iwa ke na la i honda i oro i ku no ore ro i ku lolo le gura ra abale ke bunga de anga sa ne metal ra don to hira ro di en go moma na sia ni ja ke di u lolo le go ki bo ero go lolo nga na amuna na ro i ki ye u pe ga na team na bo mera mi ara o du ye ga ro nga ni o i wele team amore ba ke ra ra mera ro nga ni la ngala ne mera ro lolo go ne mera ro lolo gura ra o di mo ba ke le UDA
0: na ligi sinta ya sebajado ki wale wala mana ogra na ningra na khatu me mo hip na pompointi na rana option ma jira femito mito ton ton dorobum na lela mon hoingwa county kap kap county kajado ni jada ko gra ikino kina yo le lo mon ton dorobu le saile endama ka ge mine baye wore sana option na itumna ke ton gorogi kaji timothy tiken
3: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
4: Maya, ingresheni na ritorolushulema. Etashama lenyora samburu. Oichamus lambaringo.
5: Lambaringo.
4: Esula telekipia. Nenyora kajado. Neti jenga yenaro.
6: Ere maya.
4: Ashamu. Ye oitapeke yuokini. Maile patenibo.
7: Maya yen FM.

0: baike ji Esther Nampaso.
1: Mhm.
0: Plus ngolojo ndalangage.
1: Yes.
0: Or polosie.
1: Kabisa.
0: Or polosie la. Kidi ni sala ni jodo yi nemudi.
1: Oramati.
0: Oramati.
2: Emudi. Oramati.
0: Na do alu ngana unik. La dia do ka usu oramati. Sa jadwa dia ka usu
1: na. Ye do ka usa sita.
0: Na sa jadwa radio neja.
1: So ngondo radio neja. Yes.
0: Oshi la rungana ko leng na ke shuri shuru mo leng.
1: Mhm.
0: Ama ama gala njem kala sirga lembe sai tara moshie uzeni kira garon kara jibu rawo ngo koyani
1: yes
0: mera longa kuya ngo koyani
1: yes
0: ara jibu ala sma bawo shungu dara mat mara mara uruma
1: ari ka duo
0: ara jibu
1: duo wash class ma bigli ka joka ma go serra
0: ara jibu rawo uruma to ngo koyani ni estate
1: pe mi yu nde uruma re lo nde
0: ka ka shaga ni bana la ka la jogi bada e sore na la
1: ai ndi ba rosho
0: yes
1: ama duo
0: kanyo eji Ole bilu longo koyani.
1: Mhm.
0: Yola joku musana erenda na ju pagusi.
1: Aha ya.
0: Yolo pagusi.
1: Mhm.
0: Neme ara adanganyo ara pagusi.
1: Mhm.
0: Enengo ena enengo koyia.
1: Mhm.
0: Ore gogo.
1: Yes.
0: Na gara la yok.
1: Mhm.
0: Nera
1: ndoyi. Yes.
0: Sawa.
1: Mhm.
0: Na ara inkera ola yok. Na ara no ndoyi.
1: Mhm.
0: Na gelo ne ara inkera jana arisho.
1: Ari.
0: Ari.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Era enkera yendito na la yole nye.
1: Yes.
0: Ndirisho una gara. Ne ine nabe. Na agar nabe enkera yi.
1: Endito.
0: Tango shoge. Nebe ke enkera yi anga yoni.
1: Engori yo.
0: Na enkera wangera jana bagira ja.
1: Wira ri.
0: Wer na ajip kwa mfano.
1: Yes.
0: Te nebo nkera abai kukoko.
1: Mhm.
0: Nebo nkera on reye enyana.
1: Mhm.
0: Era enkirito. Era abendo na jie ndorugos. Aba nabe kizoro nkena.
1: Yes.
0: Nebe kidwa yendo na jira.
1: Masuri masuri.
0: Masuri.
1: Yes. Je
0: njolati. Ora be bonu nkera entito.
1: Yes.
0: No long da uni ento.
1: Engus
0: nati. Nati tata kejekti this.
1: Yes.
0: Asidwa ye ne sidoro ma.
1: Yes.
0: Odwa rasna no. Pebe ka ginyo enda. No long da uni ento orangena. Te ne bonu nko nkayuk.
1: Yes.
0: Ola yo lenye ngo yani entito ya nkayoni. Jonyo. Todo molo ngulolo shoroti ne weji
1: to
0: ama ina ubagusi na emenye
1: aranyoro ye ubagusi
0: ama ina ere system de na emenye
1: ani nyebi
0: ama ina segregation de na emenye ama ina eni colonialism ama ila jaga jadamo eh
1: I live yanga ye
0: ukoloni mambo leo
1: yes
0: no gogo
1: mhm
0: akeduo then akeduo nyake nyedu mala jaga jada ngarne nyo ama na ocean dai ngudi oramadi rara Beba lebala upagusi keja amengera yengera ino
1: yes
0: kanyo igelu eriana nyenenyil ne diana menya ne diana bigen koriyo ne diana bigen koshoke kanyo kwanin kogo nengogo kwani ne
3: tome tome
4: mungu baba nataka njogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda ya maraba wangu tamara baligirana
2: Engudi oramati
0: yo ni akoko yote
1: ora do majido bairere
0: mm.
1: Magure rat

0: tuna ito brangi.
1: Mungu baba nataka nchokorani, Mungu baba naitwa. Angaye inegi asmarwe, menginta ya marabagu ya nginta marabaligirarna.
2: Engudi, oramati. Wore biotisho swa mtormasa ni na utokarsisi sho wenta isire sidai. Kake, bogata kijo itaramata swa minuno kumetobulu eta biotisho sidai na ate ninche mbuli na shiam. Nena haike mnyama, njimbi netobiraka ginkishu ontarim. Tena kila shoti, ginkishu na arabo sho aragine na namu ya ashwa ngishu mpeku. Wore haike mnyama na embulio inetobiru wakita nkariano, peisho swa minuno kengulun oluige. Neta siku mbuluno tenye, naisho siye mbulun na Borio Muyaritin. Etumoyu haike mnyama, tongi bimot enkilo na bo, enkilo yare, enkilo imiet omerabe enkilo itomon. Neku, meato arbarako nilimetu mbolioi na risuere suwa menyanaga. Taba ikilduka ile agrovet likita anegi. Ngili kwanu, mbolioi e haike mnyama, teramatare nadopa o suwa minunoga.

0: Wayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Kabina ajere ni mbara kono sayre na doy abni gidoy en media max
2: yes
1: wala na abala ni ngoni na abana sidaj weling
2: kabisa
1: kanya na pass pms day awre nyasa luanda jule ka jar log da law yo te dara ngono na jena app
2: kabisa
1: kona shamo rodi na jiyo roi oxari
2: yes
1: doy na yo jole le momo ne jona ji e gra nyi ning yo
2: tina app
1: na app
2: kabisa
1: na ji
2: en
1: media max
2: waves
1: Tini nala ni mwende ni rumoki anoto ena app.
2: Kabisa.
1: Na kele kule. Shomo di Google Play Store.
2: Ashua App Store.
1: Ni download.
2: Kabisa.
1: Mila uyuwa kadae kata. Ata, mwono wani nye na sidano ena app online. Mimi nini. Kifia yi simuno.
2: Iti.
1: Iti ya yengema.
2: Yata.
1: Meata. Mila uyuwa simuno kadae kata.
3: Ip na bo opo inti na bishana kiborentu lele
4: Olchoro
3: Rotian
4: Kipanga
3: Enkarengiro
4: Naikara
3: Enkipai
4: Nkareta
3: Maralal
4: Laikipia
3: Nekita baitie Enchoremony
4: Eini ningi rengire shine na rigido tolo sulema
3: Mayen FM Ip na bo opo inti na bishana Ewangan Olosho

0: travaille kabisa et nga sa djol ranju o djuka sa dom keji lo ko sa mose facelela ka sa djari pon kesi
1: kabisa
0: am regagne ko tayari
1: yes
0: ti a toi box or na mushi lang la ni yo ngi wara ko na sa na dobra sien kay
1: kabisa
0: dobra kay dobra kay dobra kay dobra kay moja bili tatu funga fungua pongezi Dominic Salash
1: yes
0: Dominic Salash Salash Dominic yawa shilingi neja
1: 10,000
0: yes
1: kabisa
0: yawa shilingi 10,000
1: yes mm.
0: Na bongo sebo la keto hi esulak na gradi yake na dollar long eroki no norbari show ene oseina
1: pongezi
0: yes. Sana la radio e gradi o danganyo
1: yes
0: emu na gado yate enji linki te kona sa yi ena dama sa sa ma ga sigi dogotu adam goto kyo lo mona mala je rabo wala lo na jo timothy to de ken ala e wori jom ku fu len era lo mona roshi boy lo yi na ne duna sa yi kona sa yi ena dama la ni ngoni da ko ma sho si na fasi ki shugunye de bu na ni ngari tara sida yu len e wona jo ngor mai dalla
1: kabisa
0: ngol do rana ni ki jodo yi
1: sumo
0: jlo ma yi lo ma yi mo ngol do rana e ara misi
1: ne
0: do lo shi ke magnarara ese ayo altumat ajra igre ko altumat lino
1: yes
0: tana ashor ma dalno na gar altumat ka hor se gena ja tana do yi K24 AM pam
1: kabisa
0: ya ki sha jumara
1: K24
0: on tumi lenya na po ken
1: ni
0: shi ba kino e mara chela na ji ene pam wala ni ngone eskara TV no basi ni ngone K24 AM pam ni shi ba kino na ga kidogo arumu gorogi woloma melamari
2: Rokyo Lomon Temayen FM

0: kabisa ni jeri mbana rekona sa ilani wengira kundu kwa saa saba na yamalaka ndiyo na tikitam yetu mwene uni saa saba orvisiai
1: kabisa
0: harakena unusu ni marejo orvisiai
1: yes
0: ni siya rejo unusu
1: yes
0: kikana kundu kwa gradi aldaya siya ni gradi ajo Nalitumati?
1: Lormaida.
0: Yes, nalitumati Lormaida wala hini nguni. Kure edo yu Lormaida lino?
1: Yes.
0: Na kaisi ungu na kita ara mpikara, endo kinaji, Nalitumati. Amulasuma, pia Lormaida nyo?
1: Nalitumati.
0: Yes. Nilijishu Lormaida bagulema Nalitumati, mwresi ya misidai. Yes, misidai kabisa. Lasuma kipa Lormaida,
1: mera,
0: endo kinaji, Nalitumati. Yes, nye nilu nye mera, mera. Nungoro nana muna?
1: Kabisa.
0: Nungoro aki namuna? Ya mesida yu lengwa li, yudu mesida ya kiyi. Iyi wa kiyi nungoro namuna?
1: Yes.
0: Nara harato yi. Romaida luna baya kishumaki tuki.
1: Kabisa.
0: Kiyi na romaida ni kishumaki? Toki. Merame, mekinchake ndia yonko shake. Mekinchake duwe nkela. Nekinchake duwe nkuruma.
1: Yes.
0: Ne mekipaka kinyo. Amona shoki mati, ne anda isiri.
1: Weli.
0: Ninyinya, eno lonye na tarunelea maida.
1: Yes.
0: Kilo shinesha. Yako mewui. Nyalol raja nibi kwa lapa
1: yes
0: itule na dosi ya herai mwiyan haje nasina no herai safaritin
1: yes
0: tudua na nyinyi ni nolongi
1: Lofimadi
0: ni miyara Lofimadi
1: meheta
0: ya magi sa yeba ashudi nye kere nyangara na itu ya sana na hake yetu maitaji
1: yes
0: kumoka ala nyo nushia ya kawaida nyabu nadi ngele ite sugur yato shingera ite secondary
1: yes
0: nyabu nadi nyagu uni
1: yes
0: Niaro shipping era university, niaro naba lo university.
1: Yes.
0: Lewa na doma itaji.
1: Nagumu.
0: Kanyoni nikire.
1: Lofimadi.
0: Tini miaro tomati.
1: Nyake.
0: Tini lo la gaga mahilo be abida le message account. Mahilo pi.
1: Bakanye nda.
0: Ya ronde le message account.
1: Yes.
0: Judo maro. Judo mahilo kage.
2: Ina sina na kajuro. Request.
0: Ini ara nyo. Yanganye ndo na jinyo. Injiliki.
1: Ndo sini le na le reverse kulo.
0: Yes.
1: Mwere bewe ngirika kitu ya credit.
0: Epi. Tenera naji.
1: Yes.
0: Nera naji.
1: Free
0: Epi. Nera juwa nga sawoshi do naji.
1: Reverse
0: call. Reverse call. Yes. Njua nena simu ulitu ya unasa inato hii enadama.
1: Yes.
0: Kira naji ya kabuduko ya. Kikirai magadei. Ajua kai kikirai kunato hii. Sini kijoro maida lango. Chumati ni ngobe ya kibik. Kai shi kibik. Enda libik. Enkishu.
1: Yes.
0: Kebenki. Kona kala shi ya niki. Eso kisi.
1: Yes.
2: You have received a reverse call request.
0: Mhm. Was ndia sokusi? Na gabe ginyo.
1: Nguru iri.
0: Ka ke bole yeneja?
1: Yes.
0: Ngura nyo kwa sa box.
1: Kabisa.
0: Olunga le mera na muna. Ngura na box amo. Rol nyasa isa saba. Adis de kwa sa saba. Oleng, oleng, oleng.
1: Yes.
0: Kanyo ba adis dai. Kumo oleng. Ticket 10,000. Sai.
1: Na ti atwa.
0: Yes, na ti atwa. Na sa saba rage.
1: Yes.
0: Kone kwa sasa saba kamili, baka salana kamili, na yelu nga nakwara 30,000. Yes. 30,000. La keri mge tumuni uni, yani ticket 30.
1: Oh, ticket 30.
0: Yes. Ticket na ara tumuni uni.
1: Yes.
0: O nge kaja?
1: Tomon.
0: Tomon. Yes. Ode sinye nge napisha na watano. Kumukule ticket o nge napisha na watano. Nifakida na saidi 50. Ode nge kimit, kumune no ulenge di saidi emia.
1: Yes.
0: Na ono saidi sasa saba, nara la jista yu lengi. Mashini
1: kabisa
0: ena doni kijenyo
1: ena
0: ni kijodo box la ni mon kanyo lele nya tasima sima yalo kana kanye o ramit dado la jo erenwa sahizi sahizi
1: yes
0: a jodo lele Jackson oipota
1: kabisa
0: yes imagine Jackson oipota ya wailo ngeuni omia sita
1: ngeuni omia sita pongezi
0: yeah pongezi sana nena Nena doi Mary and Melau. Mary Melau. Yes. Yara sinengkegare. Onane. Tuduara.
1: Tabisa.
0: Tukona sai.
1: Yes.
0: Ah, nena Evelyn Nasirian. Evelyn Nasirian.
1: Yes.
0: Pukesana.
1: Kabisa.
0: Ngegaro omea. Lele, lele bula mormasa nele. Kake Peter Charo. Nia wasine msaiste ni uleng.
1: Kweli.
0: Ehe. Wasine ngegaro onane. Tudua sai.
1: Yes.
0: Sasabara gina.
1: Kami.
3: Ewangan Olu Show.

Olengo ni rabaji saisi denda maheka ji timu di historika lengo ni Maria Maria Maishola mon tondo robum era sarura gafana ile account ya kajado lebsani le nyana kle account ho grana ka tumengolingi ro grana ka walongi ilwa na tuna kre kilwan committee senate na ibrare era marade urubieni ton county ni erlera na gele lebsani ile account ya kajado ya grana ka ima netumere shara na golo lenge grana ka rinyimbana ikilwan tai na ibrare na kere shata nyeho merna kor gafana i joseph lelengo ni nyana ko nyaga jinga ke hebele lengo na walna gane ragesi daine na ba na grai kilwan lebsani le nyana

0: second stadium anchira shomera kunari agwa gil record la longa lifinero digram oguni tenebola longa lifinero digram ongwane suje kuna gineja jaro ngwa na ranga doro mira ngali fini uni 3000 meters iningo ni rega na lishata e baye na sirenge faith kipyogo na shoma la bowling gwerada nyanage leari la kwetni la isulengwa na ranga doro mira i ngali fini 5000 meters ngwa na shoma la kweti ato a olosholo china te shankai iningo ni gelena sirenge yolo shala tumengesha ingwa selengi na ni nyanga isulene se uzirero ngwerada ya dwengi wanja world indoors 3000 meters champion Nadia Batocleti Olosholo Italiano tege sinye silingene anga isula ni ese use diaro ngurari ya duengi wanjagre magi 2 times world indoors gold medalist Freyini Hailu dianga isula ni ese use rongwe rato ngadore world cross country gre magi silingi yulo show Agnes Ngetich matuo silingene abuwa gwe diaro na nagweta kwa lingo ni me Faith Kipyogo na gire nebo Agnes Ngetich lagwe lolo show lobuwa gwe diaro na nagweta kage disininye orbanu lolo show na ola isula le Olympics tenebo la isula ni lese use rongwana na ngadoro mirai IBC Emmanuel Anyonyi la gwede ngwede na ranga doro mita hii ibna bo 1 mile race wadide ngarda na gwede wanyo nyite mwona kune shoma la gwede ngarda lega yu bo sekundi atam obo umpointi ono mwongwa na gila na nishara la rumengesha ingwa la gwede nlolo show le Algeria Jamel Sedjati kela gwede ngwede ya katukulte Emmanuel Anyonyi ite ngwede na ranga doro mita hii enkalifu na bo na wade ngwede nye na baye na gwede ya ngwede ya Diamond League na ngwede na idibara nishara hii arete ngwede na mwene ngewa jangadu na arete Oslo Diamond League ndarikini romono laba leile marubi ya giri ya lombole ngwede leine ndolo mulo jonchiri bango selengele olo shona yanga isula ni ese userengwara rana mani yanki wanja ngadina regre magie serengei Lilian Odira jonchiri gilida alasi shure ngweta te Diamond League ya dola jesho mo alabiki Richard nyanagi ngwara Richard Sidan Katugul wale Lilian Odira ne yanga isula ni ese userengwara mani yanki wanja ngadina rete angkara wale yaga yobo sekwanti ono mongwa nompo indo monle wale wale leleari na wale ngwara na gwara to Richard na diabori Katugul ne ngwara na idibati atua Richard reuni Diamond League na gwara gira raba lolo shole moroko tangkara wale yaga yobo sekwanti ono mwobishana umpointi tigitam obishana bayana silingina asishwele lishara olupsani le Kenya Prison Service ngwela raba ilona shomara isululu losholo Amerikani diato Profontein Classic totuke kule juamosi ngwela ngwela rangarolega yubose kunti ono mwile umpointi tomon o udune labiga lishara enyena rishumara katukulteleari orubiga gidi alo mwile ngwela ini ngwela lomo lo jonchiri bangwela rule Olympic solution no Kenya e jonchiri kibida abu asishwele ngweta tola longa lifinyo rigita mwile Commonwealth abu ya abu ya gwela losholo Scotland Grass Grow abu asishore na nagweta entera kingweta tola longa lifunere otikita moisi eto Olympics agrai magi 2028 Los Angeles Olympics Games iningo ni ole na ilo lita tena angiro ka Nairobi orais le Olympics Kenya rolosho Shadrack Maluki rejo nchere ole rete ni Olympics tola longa lifunere otikita moisi individe ru tena lisharebu ya abu asishore na nagweta te Commonwealth iningo ni nagibu lomon lembiro nge jema abelo mulo ojo nchere bali entime Chelsea nginyangola igurana ni Giovanni Quenda ingwa entime Sporting Lisbon desi ya Nairobi ya nina abaya milioni ni artamare 42 million pounds ni agu nengi nyangadu kwa ole itengena ni Xabi Alonso na biyidu ragina time Chelsea shomele ni time Manchester United abu anyo ragino wen time Chelsea rengi nyangole gurana ni lolo shole Brazil Andre Santos teseno robiani ya ragilesi ya nompisa ina abu ya milioni ono 50 million pounds robiena nolo sholo angeresa nesho mogi abu anyo higele gurana ni beyebu ya weda singipi mate biotisho kena le gurana ni agu ole gurana ni liare idu ragina team Manchester United ya nada mnia jo idipa Anderson agetse nye lolo shole Brazil idu ragina team Manchester United sana robiana baya milioni ndo mwenye uni oime 35 million pound. Ora gerenga shuru gili kwenye gura nani logre ntime Arsenal mira ya nade shadha yenu nyangwa gira imaki Bruno Guimaraish ntime Newcastle beye ebu ya abuwa la ya teleso kwenye lengi nyangari nebo wane dura wale gura nag. Mabelo mwelenke shese use wale ningoni anchiri kwenye dagra rai gura nengi gura ne Richarda e quarter final sa dugu ya katukul nengi gura nana laure nebe nti molo show loro France le nebo nti molo show le Morocco. Le ningoni nengi gura nana buya gura nte nebe gisa imire nda radamu gisi ajo ule nti molo show le Morocco ne nyage nti open na ingwa olosho lor gilor nero nidi na kesha ese usi nagiba ya waigure nagi guranti atua enkiwancha eglete stadium kigura ya wala ingwa nila isha genoti atu ingireshene maa yenefende na bagine na sai wala ingwa ni maidibini na nufranga solite kutata ayo wagari shara side
1: Tiatu Mayen FM, Enki Buran, Aneana Grasa, Tumki Buran, Dino Lotion, Lesseoseo, World Cup.
2: Ore serena nyuge.
3: Nesira ki yogi serian.
2: Ore doya ngolo.
3: Nemwi ki yogir mayena.
2: Ashire gino ngire shine mayena fe mte maili tisa.
3: Enkorika.
2: Olo shibora.
3: Enai borke warie.
2: KMQ.
3: Ngatu.
2: Ndire ngayo jari ngire shini no em mayena fe ma.
4: Mayena fe ma. Right. Keji solitei kutata kira nagali yomba na nabantu atukia naga World Cup.
5: Yes. mambo ni mingi tugi yangu kia lakani wala nagato mwono udebo ina kia saro mwono ente ipa
6: ehe
5: ina kato TBT
6: ehe niyo na iya jo era na ilo mwoli gira naga aligi yoku venyo kulia
5: eri na aji story nagra ludoka ya
6: ehe
5: newa goro mwuru wale lalda sati
6: yes
5: nebura kwa laga rasati
6: mhm
5: yeto lapa takana alo wana liyanyi toli
6: mhm
5: alo wana laga yului tenkira shodenye oromba ormari lenye
6: mhm
5: kero shiangani ya naga yului
6: yes
5: kiyule aga yului wala mei nonsense
6: oshu no nonsense
5: naga street oshu benye
6: ehe
5: asi ramura rabani ya lerasati wu menyanda sati
6: yes
5: kake dola aga jano ni aranado
6: mhm
5: kake kijana nini
6: keningsi
5: kwa kijana nini lebutua
6: ola la sharendasa
5: ola la sharendasa nene unagijin
6: ehe
5: chana nayo
6: ehe
5: asi nilo duda ane nene jolta ore deni ingo
6: mhm nene ugiduwe la wakanyo anana ya uwanda
5: ee kietu
6: mhm
5: yono etu
6: mhm
5: ewa nangana anyo
6: mhm
5: enkigwana
6: yodo ulimuwa na uweyo
5: kietu doi
6: mhm
5: nende bada ya ngoresho
6: mhm
5: nende mana redi ya ngonyeki
6: mhm
5: nekwa ragere nikijo kwa ore tukijaye
6: mhm
5: mera yolo yoka ngasi wale mi yolo nele langani ele wale nele langani hama yolo nagulomuru wale parola
6: mhm
5: asi ee namna yo namna yo
6: mhm
5: wale ndoki ya dukaya
6: mhm
5: kinchodua mama meroli mumba areuni
6: mhm
5: wale na iwasinyo na sayo ngole yoti diamo
6: mhm
5: ikire shirodu ngole anayene kitha ludo ngole kitha leza ngole negemo
6: pekiru mwagudua aro ligia na umwa duwayo
5: kitha leza ngole ampashi
6: mhm
5: kako wa ramuna na iwone ya uyankai raseri
6: mhm
5: meli mwantasa nino surendasa lomon
6: mhm oo Ugrava ringera sugul.
5: Meni ringera ringena.
6: Mhm.
5: Ringena jore dele. Rawo ra beldu dialo.
6: Mhm.
5: Beldu agata. Ore ndoga nawo ni nyano la tabalage.
6: Ora
5: kan kolona da baga yorkes ne bigo sumura nalo.
6: Mhm.
5: E dogu na gara aldu egaja.
6: Ario.
5: Kera lama ba yobo gro yenye. Ora ba ngishu ke hono ba letene magora bisho yok.
6: Mhm.
5: Magora ba yara yogero gira nan.
6: Mhm.
5: Ora alchamba mulele ba yogo tudungoye.
6: Mhm.
5: Kelo du nirem.
6: Mhm.
5: Deni shoyo ne compilation. Nirem bidial champa bo nyal du enko.
6: Mhm.
5: Mera mere ni giti yok neba megara yolengi ne megara li ayirok ore nyaba lengi ne nyangal dani be lar ko ben na ay dola sa do ya joge ji be lwa do ge shanan runa ni wona lol do shuma ja sho ngara ini na gan ta ya mera yeni ge bek megara di yok ay togi ore nda
6: e gi suddo
5: me yew ne dol ni nyanga je puru ore be buru nyanga ji ne sar ne raswa dol ngani as shora yok ay togi ore nda
6: na su ngora gi ade
5: ee ni mishoro ngono ore ndoro na esul itawa bangara de sugul ne dungu nyaka sari ngutugi
6: ne uki kirikira rumuse
5: ne unji wana rimuruak ae kirikira uj ne jandrasat eradika longna nuar ata pesho ezo ore nyaba adol anyoke nyoke ta kurtu kurta yang orangin kera na ajase sekwanti wangara tidi nukure meyub oye ne golu ne esi ay ne golu ne esi ay amana olo nyara ngai amune nankang na ga balo sna ore be jungine na duang idiara
6: amara
5: kirugo ngajijik
6: amara miyungo leni wo yasul
5: kenya mali meti bo meti aitoki
6: miyungo leni wo yasul do labra
5: ho
6: na lolo do e duang e grae no sagna rasa raba
5: ne do ona do
6: be giruguni
5: ona dolda Eji gedingira di nyana gitok. Mhm. Lera sara do boro do shoru dago lele kai.
6: Yes.
5: Welo boro sininye. Ore nyelo do boro ni. Ejo.
6: Iru ga yole.
5: Ero.
6: Ero gara do do boro.
5: Ero gara nyua den gitok ero. Ero nyua na gitok. Mama yinde ba da ga yelo mun. Nos wa gete.
6: Mhm.
5: As. Nejo ra ne bangara ini. Ibole. Ara ba lo sugane ona gara. Amara no na jo ndoro ko lugun yoni ra chere ne ngayu ne na ma do tu.
6: Mhm.
5: Ne yake. Ne meragi nyanguni.
6: Lebesho
5: orka barwaj be bogule gara sukul

0: Oya, oyo.
1: Juhoyo, hoyo.
2: Kali sana.
1: Nye juhoyo, hoyo.
2: Mayola. Keji dharmarani. Keji kamarana masai.
1: Ldaiga nage tikita mobo. Ninjadi otogirotia satomon entaipa.
2: Gabesa.
1: Niyo naga joro dura ane ngolong nage TBT. Throwback Thursday.
2: Be apa.
1: Kedamudamu nage inkaba apa. Na apa kutiba apa na siyasi diage ye kitambo.
2: Yes.
1: Niyo na ya junjo na yogo orparuru nage very interesting. Very very interesting.
2: Uli soma nini
1: hapa? Soma na ena no ambaye nabo. Chief. Ata yulu kwanza endogi na bwa muu ite jonaji keata yanairasa kilole maa gili ya nyana asire nasi
2: na ma yulu sina no nini yulu si ya nyirasa kake
1: keti amu ite jopeny wale harasa rantabu nano nanae bala kake
2: wale kabala wale nano sa
1: hara nanu woj woijia ma yulu
2: woye nano
1: ini Nesuma endogi na boti ini.
2: Yes.
1: Min trust ake kila mtu.
2: Yeba. Yara endogi mtu ya sarangu. Yeba madai. Nijo yeye ninye kumpe me ninye.
1: Mea mini ya genyo. Kila mtu.
2: Kumpe sio yeye.
1: Sio yeye.
2: Ore. Tarabi yolo sa isi nkawilele. Nigira ajur. Era ya longanak. Kibubububu na ando kiri. Mato. Ranga mtu ara. Elepo rolang. Ketika bunga-bunga rontu ketemu leng, ayat bunga-bunga show.
1: Yes.
2: Macam yang prosi. Kakek, elgra yul-yul waiting.
1: Yes.
2: Agrip bunga-bunga lo keting.
1: Ehe. Mwesi.
2: Mwesi.
1: Bunga-bunga lagi mwesi.
2: Bunga-bunga lagi elgra rapa-rapa lagi mwesi. Naya doli ajo, mana yang kau doi nasi daya mom. Elgra lo show bunga rina kalah.
1: Yes.
2: Elgra bunga dia mom. Nama oleh ini solution ni waya maisha.
1: Yes.
2: Nara nabe home ramuj. Agora amga sa meti
1: yes
2: na bank te kishara
1: dogri nga gani kileja osiwo
2: osiwo le kileja la ina ko kon iti e di nga nyamali
1: iti or problem
2: make not mbaga na beno no sidain
1: yes
2: dumiro dumiro na ina shibe daranya or mhanuji paulo siria
1: yes
2: osingolejo kinyanai kage gaja Kaga mayana.
1: Yes.
2: Nipata?
1: Kiniana ikage mengu. Mana semangat.
2: Aya ndo yo.

0: kake Robil.
1: Hey. Kumbo kenguni nika ke.
0: Engu.
1: Ake.
0: Eh, singele nake sidai oleng lo nake ogira imake na diba by the way.
1: Ngira be mingwar ndokiti ngamari lo anakla ore kwarie.
0: Mhm.
1: Orkiyoi.
0: Lakini mchana.
1: Oyo mchana ye kwene ne smile.
0: Wanafurahia.
1: Neshipu oleng ka ore kwarie.
0: Mhm.
1: Orkiyoi. Tumiro?
0: Yes.
1: Ede wala kai ro nyang kolia fera.
0: Mhm.
1: Ero nyingero ogishin fera.
0: Yes.
1: Tumiro?
0: Mhm.
1: So usijikimbize.
0: Kuna
1: jamaa
0: mm-hmm.
1: Kuna jamaa alijoin hizo vitu.
0: Yes.
1: Saizi yako na kondomu 200.
0: Mhm. So ne gado la nyaje no soko.
1: Kesi hiyo ndo kiti. Kidodua lawara bawori bondo anga ja omwita.
0: Omwita.
1: Osiwu amosiwu kebo no anu osiwu nebo anu osiwu.
0: Yes.
1: Ena ino kiti na enya ngunye.
0: Ena kiti na lulu akiti.
1: Hobi nenda yo lo sherba no dua kai toko jajo.
0: Mhm.
1: Lazima nawe begi yako anywak.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nigegera na gaji tuma samba. Ni ndo yakaru nyake. Eh, ore bangiti ndo ndo ringolta sat.
0: Yes, tukurtuku roi dai kidogo.
1: Tukurtuku roi ta samo jambili.
0: Yes.
1: Mbanga didi alengang shomo ta siasa tufunya dagete pa iman ya yalo. Yani mitona kerebu ine bagaton.
0: Mhm.
1: Ni milage senda ngalala.
0: Ndo
1: milaga lorona tona ngasia.
0: Milage senda la uni jilalo.
1: Mhm.
0: Ngurudi yake ingilisi ya iningira asias.
1: Ngurudi yake ingilisi ya asias.
0: Fanya kakitu.
1: Ne, iyo kukakaa tu hivi hivi.
0: Yes.
1: Mene ntoke tohono.
0: Mhm.
1: Tamaisha.
0: Anaina.
1: Ano ole.
0: Yes.
1: Sikia.
0: Mhm.
1: Mene ntoke tohono tamaisha.
0: Ano ole.
1: Ano ole.
0: Mhm.
1: Otubulua.
0: Mhm.
1: Otumuraba genishiwo.
0: Mhm.
1: Ewa nabaya gra giri grana. Ye
0: mm-hmm.
1: Ne mere ndo gina dol mere ndo gina dol
0: egira ka girigirana agiro
1: agiro
0: ehe
1: ne mere ndo gina dol
0: mhm
1: medole nginyala
0: mhm
1: ya medole ne mo nginyala medol aoni medol yola joro ton kaulele
0: mhm
1: yolo wa galdunganak eita galdungani oboro sha galdungani omoda.
0: Yes.
1: Amora ron kaulo ron no moda na gitumi shibaya.
0: Mhm.
1: Ore marjo be moda ni aro chamba.
0: Yes.
1: Kyako lo chamba ni ti girani ntokiri. Kyako ni ti girani ntokiri ngolewa.
0: Ninye erunye ninye tainye lewa mbarbali.
1: Ninye rainye lewa mbarbali.
0: Mhm.
1: Ninye rainye lewa nkangiki.
0: Mhm.
1: Ti lo yamba le dumuno relewa.
0: Ni ngweri
1: ye. Katikati tinde oreye.
0: Ni ngweri ye migino sandudu.
1: Ni nyan iti age ya mabarweji. Iti ya body. Tumiro.
0: Yes.
1: Amonyo
0: mhm
1: amo
0: mhm
1: imadana ka go re bidol lewa la ke wori.
0: Yes.
1: Ke yolo mengele gi nyanga ngala ngani
0: mhm
1: mero ndo ri ngal jambo lo ndo na ko fio fio na ido lo ke ri ne sol be ne kar
0: mhm
1: ay ngare ye ben kar ni ye aga du ngel jabu ya waya
0: e dia pa
1: ay re na ka waya be se siare go ji di go ji ren pogira de na waya buri
0: mhm
1: ter
0: e dia pa le ke mze la grajo gi
1: mhm
0: kore le mzee na gera du gera nkangiri kumok ehu gera nkang na bo melo leng.
1: Yes. Melama du kunangiri ol
0: melama du kunangiri ol kake kelama ra de ye du kidogo na nenye nak mu ne re nkang na ri ninye baye
1: ho
0: baye ti
1: na ninyo benya sugara ngai romanoni tini
0: nyo
1: olda sot
0: nkangiri enye nak nena na ri ndomono
1: kada aha Ngo na na dinya na na baye.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Me na baye ridi.
1: Mm.
0: Engai na diage.
1: Oha.
0: Aiweje ake.
1: Yes.
0: Kaigera na na ngari ninya baye.
1: Oh, uh-huh.
0: Na musheti.
1: Mhm.
0: osero du elo zero
1: yes
0: sijui kama umeshika
1: nakupata
0: so ore nang na diba ye
1: mhm
0: neku melodu ele rasat oleng
1: mhm
0: melodu oleng kake kelo mwangang enye ne di ngere nya nang ne di ngishwe nya
1: ho
0: negelo kelo du age ngolonyare zigalotu kolona bodei uni nelotu amugera du ngangiti kumok no rasat dizi la biashara
1: yes
0: neoke lolo duo namna hiyo namna hiyo sasa siku moja halo nanu hagira ka giroini ni hiyo mae tu ni giria magino kwa mzee aulwenye eni nang naribaye
1: yes
0: ni hiyo mae tu naona nkineji enkayang na nendo oshoge ninye me ninye neno oshoge na manya ninye le mzee
1: ni dio oshoge
0: ni dio oshoge na di ndere ne nyana amugikara duwe yankang
1: yes
0: neti tara nderen hapo inja aulo na yol nangi ne ya jowara uroshi veo shendere nkolo amure kuna teren nyana na anoshi onke je goldinka ana anke jege
1: yes
0: keje goldinka teren sabuki nule
1: narairi
0: yes ora ke veo shengolo na narairi ka yes niro waju na ore ngine ge nyur ngine yi endoki nairo wole ne bunu ge nje ngine yi pa gesho larun tena duo tere aiperiperare na tere na pejisho
1: ho
0: ama ragi na mbebunu ingine jintere na ati aulu etamana duo lchamba lino eni yani nelotu ake negra ingor ajogi ama ade kuna kineji meno hiki nidi nekwa angango ya fulani idi oshoke na jogi ninjera adei
1: njebi
0: kira dos nje ngule rogdi na like no duwa ke nintas nejo ingiyai mari jinde anang ngorisho mari jinde anang konaja
1: ngorisho enkongu
0: no na ndero rare ne ngura kuna gine manya kira jinde anang mabe ngorisho nikijo mabe lolo lewa odina ilewa omurara kijanani omurara
1: Nilo rasat.
0: Yes.
1: Eh.
0: Hegra ni charoni. Kiriza lori galori ongorati ni wejo lengoti.
1: Eh.
0: Hegra ni charona ar story. Na no nangi ne na ore nyina gara vegi bonu. Na suju yo ga bonu.
1: Ang.
0: Hebu tadi ya. Ta gen jaman manaji. Ore giri we do ne ni do ngunye ngara paek. Ya bonu nje na nangi ne ya kuru. Na go
1: radio aje gedo jomo.
0: Yes. Ne lu ga nyalem ze na jogi. Me ngama rar pa yeni. Ma ba nyalom.
1: Ngama lo amara.
0: O ninche. Niki bo yo ke sapa sapa ndau. Ne graron. Ora ge ve graron ne bonu ngine na manari ne. Mera to lunga lojo. Endo rin ku na gine ne mera lunga lojo en ku na ja.
1: Ne medio lorin.
0: Ne medio lorin. Kila mdu ako sawa. Ora ge ve pe nyigi nyiga sai. Na jogi or muse. Nyo. Niyo mai mene kigira ara ona gine
1: mai dariyo
0: mai banga pilo do yala la na do ko ni lodo hay ko nanji na no ila bay ko dangiti wara yi ngai bang na jogi yola jonyo meri be dai to yana
1: medol
0: yolo kitege Nairobi kitege ngole ye dai or muze rala gra jogi nejo yolo madide ngole na debaga ngole saani rugwa pa girag duwa ngari yemu
1: rabe jaba
0: irofe jadu ne bunga ne besenga ne jareru una yona adiana
1: galin lo shur
0: kitege ngole na bunga Nairobi ne besenga
2: Entai serelelero tiatwa mayana mela mariamo kishugunye terishata doroba
3: mayan fm
4: FM.
5: Messi gagrai boyega kanyosa dia watch.
6: Ai boyega doina nana K24 plus.
5: Kanyina.
6: Ai ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
7: Your choice.
6: Series.
7: They're rewriting the world order.
6: Sports.
8: Okay.
6: Nemena nage kera si reality shows. Animations ongera ejinera mpaka live channels
5: naseba doi na kainyela ki
6: ai miure amumigi ndalagu ni airogi ata kumi
5: mongo yu nijue pesha ke
6: ai emenanu doi na aligi melag ninye hata data. Yanga mgayu, downloada K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
4: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
8: Ore esa nikibaikini.
9: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindai raka po.
8: Egin tabaiki yetu njire nilino.
10: Ore laba nibana na mashuru kajabe katovu kalara desa.
8: Tini inga malo mono usimu ne juruno.
11: Oga neji Samson. Ole gebon.
12: Kajino no Steven. Ole saringe.
13: Kaji timo di toriken.
8: Amwe kilangir kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
14: Asiragi pina bombo indi na afshana maye NFM tiadu ode gilgore sendro lulushina transmara.
15: Asiragi pina bombo indi le maye NFM taga undurige juado.
16: Asiragi pina bombo indi na afshana maye NFM taga undena ro.
8: Lasirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
16: Kajang karna dayanda sene ya.
15: Kaji David Olesaini.
14: Kajang karna Elias Kitiapi.
8: Ningama tembolos ultilen dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
3: Mayan FM.
1: Nandu naga noto yuk diadwa nage app yolu jana media maxwaves jura ipenda load na app resimu note ini ne kutuna ingresi na maya NFM po kyo long tepo kesa tepo guiniti
17: ip na boho opo inti na abishana kiborentu lele
18: olchoro
17: rotian
18: kipanga
17: enkare ngiro
18: naikara
17: enkipai
18: nkareta
17: maralal
18: laikipia
17: nekitabaitie enchore mwenye
18: eini ningit ingresi ni narikito rolo sulema
17: mayen FM ip na boho opo inti na abishana ewangan olo show
3: mayen FM
19: enta isere lelero tiatwa mayen po kiolong ewiki sana udo emdama ibwerare chief letabo ole kuipa
1: Ini sebab kat sekol, kerana kita bukan jambah, nak kita jadi Inggrisnya Maya NFM. Yo nak jono ini saya nak ganti bah, kerana kita graduan, nak ganti rokitin, nak swami na bau, lalu nak kita nak para kuah graduan ramad show.
0: Yes.
1: Lalu sih nak ribya syarani, or graduan nyokol, lenten aramu nasi sah, itu naif pun, nanti jual.
0: Nasi ayushi nur biya syarani.
1: Kes. Kon nasi ayushi amu ikutu ikut saja amu, kita amu tu. Ninyangi shelde.
0: Mm-hmm.
1: Ewo nasa ninyangi gira asotu.
0: Mm.
1: Enoshi ya sasa njana nosuru nage iribia shirani.
0: Yes.
1: Nore nage yanija, mm-hmm. Kintampuwa nago leng epoken ya geyo nyokata.
0: Yes.
1: Akurtu kurtu dage yasmo jambili.
0: Mm-hmm.
1: Tengara gedor marile nye, tengara gede ya ge entaisero ankera.
0: Yes.
1: Amigol da ajo, iredo wano yunga marita ogoli duwele.
0: Mm-hmm.
1: Ogoli duwele ya bodi kabisa.
0: Yes.
1: Kaga ore na ame ineweji musho.
0: Mm-hmm.
1: Lazima nabenda wiyo kwenti hai.
0: Lazima nabenda wiyo kwenti fix.
1: Lazima nabenda wiyo kwenti fix.
0: Mm.
1: Na, po wakara kenta wukona, mkaiki nonok.
0: Yes.
1: Tenia sesia yu angaiki?
0: Inonok ni yaku serious.
1: Mm.
0: Tenadu siya ini asera.
1: Yes, inewa yolole kaile wakira aba sesia ye kinyozi.
0: Mm-hmm.
1: Negras kinyozi.
0: Mm-hmm.
1: Ore nashia gamo, kia mada nadoshi nasia kinyozi yamo, kia nigibana longa ninyalagi. Ni goro.
0: Mm-hmm.
1: Na ya kenta goro. Waka hivi fanya hivi na inoshu porebe jungu niko nilimu style nijo.
0: By the way mere siya ine mera challenges.
1: Jore nano kaina kaini kigwenza na mbate alokonya ikoji.
0: Mm-hmm.
1: Nemo leng.
0: Mm-hmm.
1: Nilimu ngeru na jodogi misil menyo nijo. Kijaribu wa kedosi nyelela amo. Nana ndeju yere nkutuk.
0: Ehe.
1: Merido mufano nekira ajo kinena.
0: Yes.
1: Na gara barna jengwa rake pithiri olele bunga machine ikoji.
0: Mm-hmm.
1: Ora parole munga machine file nembo kayo laga jo lelele me yo lelele pi
0: miyolo njo Ronaldo si
1: e lelele ndo na attachment
0: deye
1: de nano training e lelele na jo ngor lelele ole wa ngwal tawelin
0: yes
1: kage do ni ro lo mana ro kuni do na jo ka ngere lo alta
0: yes
1: kage ore da sabara me yo la nasi ai na ga nyal na mo e gi nyal ronga ni nyam nyam
0: yo
1: yalo ni man ni lo we ni nan kanyet Negu rega bala.
0: Yes.
1: Negara dosi olunga nak dua lalu olunga nak. Negu laga ke balu leng.
0: Yes.
1: Aja gue reningko. Aja gya ma. Kanu diru nasi ay. Aja gini. Kalau gue leng. Ayo leng nasi ayo leng. Aja gue. Rora sebaramu. Yoga kok geliro.
0: Yoda gue iyan tau.
1: Gue leng tuh iyan. Nego iya rora sebara.
0: Kairo.
1: maitoka kuna rubiani ajo in fact kaishwa na rubiani doye ntoki arani aro ngaja
0: ara ro kubar
1: ara ro kubar
0: mhm
1: pe minya la mwigara
0: mhm
1: igara pi
0: mhm
1: urena
0: igara
1: igya aji urene ngegi ndelegino
0: ehe
1: nemera aja
0: mhm kanu nderu.

0: Ora leyo ho,
1: leyo ho.
0: Star 577 hash.
1: Ilo nage alajaribu siye bati nuri niweji. Uwane tena ilo siyewe nkine maliboro na Hiroshi. Ilo itang.

0: Kamran Masai ni nyedo yi ilolo girira baiki yol daikani tomon o udo ni nchelo rogiro itia na newosh na asa akumi na mbili. Karibu kakwa rui ipikira tuera matare. Mayan, hello?
1: Adisilu.
0: Yeu.
1: Baba.
0: Mfiti.
1: Ya, yeah, baya sai.
0: Isi na irogo lumetia nyamali?
1: Ye.
0: Yeah. Ye.
1: Oh, mama suzika silalei.
0: Karibu ole mama suzika jo silalei. Eme ibu ngira nyema yenti nalo?
1: Eke araka doye, jolo eme kuhiro leng.
0: Eee.
1: Ingi aka nyaji, jome asawa.
0: Mepi, mepi mpaka mwisho.
1: Mepi, mpaka yata bera muna ara, mpene rinye nini.
0: Sawa.
1: Eee, yowe nao lende wa sidae?
0: Pa iye uwaki?
1: Yowe ndo yine yara mara lewa yere su.
0: Eee.
1: Namuru wako kuno sila leng?
0: Ho.
1: Nama nene gama wena lunohara?
0: Ehe.
1: Ndo yuwe ne yuwa shon?
0: Eee.
1: Nice
0: to see. Oh.
1: Kono wana wa kena jenye jema kipenda maiana.
0: Nisawa sawa shole mama Suzy. Maiana FM halo.
2: Ilu.
0: Yeu.
2: Kupa.
0: Hey papi.
2: Oh, ngoro nani rana magadi.
0: Karibu ole mama naneu.
2: Ya losu nye.
0: Eh.
2: Na hili kwa nisere kolo.
0: Ho.
2: Na hili wa masa.
0: Ehe.
2: Lebe gariru.
0: Ehe.
2: Maria Munoa.
0: Ho.
2: Jigenge
0: nama
2: sana
0: yiru
2: wogen.
0: Aya. Ashole. Okay, sawa, sawa. Mayen FM, hello?
3: Hello, Silwen.
0: Yeu.
3: Subo, lenge nenda iwa?
0: Eh, papi.
3: Mama Charity, dada na sabala.
0: Karibu, pi Mama Charity.
3: Nengi norende wa sida nengi jangaya na si.
0: Ho.
3: Imini minira gaya mayan.
0: Eh, imini minira pi.
3: Kale ora nara inyu dungu dungu.
0: Ehe.
3: Sabal dong maripa wala ramare.
0: Eh.
3: Ano sabi ngari ni yeru de suhu.
0: Ho.
3: Nga wala marira bo wala nala rambona ruwa.
0: Eh.
3: Mama rambe yon jesia ringo anjanyo susan dilele.
0: Aha.
3: Ya muruwa na sabala bo kin.
0: Eh.
3: O Gladys.
0: Eh.
3: Ano ramare hara lampa lagay.
0: Eh.
3: O. Ano ya bo agin nyampu ni naja bo agin nagi wanda ramare di siday.
0: Aya sawa sawa.
3: Aya nga jam.
0: Aya. Mayen FM halo. Hello Mayan. Hello.
4: Hello Zulu.
0: Yeu.
4: Abari hello.
0: I see that you link.
4: Yeye na.
0: Kasiriam pi, kanga ele.
4: Nduara da marba.
0: Karibu leng nduara.
4: Olo ri yo ni marba, kire se bagina ndama.
0: Eh.
4: Adan rai do Mayan strong, wala na na ke bunga rai ke fagro gro ndi.
0: Oh, ki kashtara lang kunono ni aru lusoidi.
4: At least are ndo maroni mo ne ndo mani ga ba ne ed lagini ni mo do gili ai naruka ruka
0: eh
4: na ai do nara ne na engra nara ga do na gili ni ma ya maria bu
0: oleng
4: ne na mo do gari ga na fa balla
0: eh eh
4: do mo ne do mo le singo
0: eh
4: arba sa gido ni ara ra marba
0: ha
4: alla ai wo de gido na do gido mar de na ra mar de sida
0: ai ya sawa sawa
4: ai ya na ndo ra marba
0: a sholeng nduara
5: Ewangan Ulus

akabiso la nini ngoni atiatu na anka ulele emayen kigira iria marite nebo adakuna san ente iba nona yonadi nage erishara nekijo nime odlo shiroro na wale kiti enarishara la nini ngoni netirui embae na nake embae na gol rashu embae na makwa nekiru duage ye oshirara Nemedoi embae sidai ore nye kwa by the way yola jore juma eraba ore juma juma alamisi ane no longi duorara ne nkolong nage nikipuo kutenebo oltungani wakino laisho yoke enkatinienye yani erishara enkatinia ikage ora poltungani shiagino rebe yelo tu duorara tenolong neno ro nkaba shu negu idro rumoki ayo kage kelo tu nake rendai tendanka iwiki na ina beje kiara nengi guena niki magira ra ate kuna san enteiba iriro hii ankae long olbarno tiono ruki orebe rumie la barnoti ankae long imuwa nkera half term nerumi yani nkera resukule nerumie la duo barnoti iri yanka jina ikhagio kuna lojini boitare nkera yesukule orebe ye nake nebunye la duo barnoti nanga sagu ibunga kyo la duo barnoti nebo nunuye ajuhu ajo ejore roye le kijanai na or kijanai sininye lenyo le sukul haya etisi roki nkulia ke ba are ikulia ke sinuare la yulo neloru rara nkerai neloru kwanza nakerai era duo nkerari ore kunakera na kere nebaikino neguwe noshiduo na joge ntoiwoyi nkaitoiwoyi ora marumoki ashomo tupudaki enatito enai iria mari toriko pe ashomo nake ore bindipake nikaja niria mari hapo school ore peyi ako erabaiti rara town neasa gyolda sari nkera shopping nigyol na joe sugulini na kera ishi erishara na ji peyeme gire nkera ye peyeme iro gire nkera ye narishara etu ikaja iru nake ebao school neko neasa gyolda sari nkera shopping omidipane joki sawa ereyanku naja encho msukul amwe yani weji duo na amiroki tumiangari kile pake duo ronke jack nepo na nebaya sugula amela kwa niki town neororera rolta sari na duo kere nyenaka na nelo ninye nchuguli nyenaka mwidipa na erayolo na ajo idipaka nkera erape eshugo na duo kera ure pingwa na duo kera neja ke na duo kerai yani nisho rare nkera inabo enkayor benena ware na duo kerai na ninyara rapapa ile nye ile duo lororikuo town nengwiki enkayor bene nejo kimbo ngagi siye mayu neipange nkerai nelo nero nengkaya gra review neron omeraba na neba werisharadu na isha ginore beye elo sukul idwe shukunya na duo kerai omeidie uri rade erabaye erogiro ya naduwa rishara na isha gino pewe sukul nelotu ore rone ituwe bau inarishara nelotu ra rolda sare grage minya erini nyankola tiyanya na geti yake nchuguli nyanya na neje konji nedole na duo kera inabuitare nenye neje eronta atolori kana akeri neweji tetaon kulori kano shia kwe ngi angare lunganak eronte nkira iti neweji abasi nelotu rolda sare na kere ka idua kanyo dua keroni ya sera rene weite tau nejo na gore ninyankai nejo ki mayulde ne homo ninyana ikuna marorona rene weji ninyana agira reshu mayulde ajoka jesho mati ya kake munga ajorbene mahomo nejo gyolta sat sawa neron ipo kila reti ne weji ebo ila rolta sat neron baadae kidogo nema nikira ata olta sare nkira yenye egra apunu enaduo wei nirungwari yankai kawana naduo kerai nebo itaror kijanai ore leki jana ime ninyo le sukul oli de papa ninyo sukul eponu ra idwesu yol barnoti niru senye suken kerai ya dola na haba pa ilenye omanaba na negu neba ura areni wini riolda sapa inakara renti ruta jo woy nejo gila renti to olki jana nilo nele mpapa paka aduo nero nebaikine rodolua duolda sara ite rute nela kwa ini weji ra inyage duolda sara newo shake duol kijana awosh kekwe raro ini nye niru kisinye kerai isik basi tine wejira ehomen kerai akake ore duwa muke dona ina story kake neshu gunya kena duo kerai yomeraba na neku ore na duo nagira reshwenkai nelo ninye sukul ishiliwe kake nelo sukul ore ndankai nibidibiro ki naaka ingorweni raga ta isere ehomo ikaja erayo alo sukul
neti yaka iroki olikai na enkai kerai nanotoki aroi ke iti enkaji olikai atungani na iruni nyepi engasalo town ikeruhu kwa ke eranape tiangi shopito uniform erobene lenyelo school nishori mpisa impaka ni shopping basi nejo kendo iwe kalo nanukari keon school open nejo kendo iwe sawa Namu, saingini nebu ndoi uwe ya jo, Kenya mal merumogi ya ipanga, baiki nani nyanati isho, baiki nera kenkule shuguli niti yang, negu ituwe rumokie kuna ja, merumogi ya rurike enkerai genye sukul. Basi, nela ae ndoi uwe enkerai, kumbe ne ipanga kenkerai, era kene rabaikia, ne shugunye na, nelo enkango lika ikijanai elatia, kuloki jana nilo orangaji jikenye, nela keduo nejingi naji, nebike nkolonge dukuya, eniare, eneuni, eniongwan, ore raa resukul nagare roshoko ki esimu ndoi wajo ki kore re enkerai nijishi ye enkerai jore kegu enkerai nake sukul nejo gini irukidole enkerai nye nkolongi unwanta arena inapegi roshutu esimu abase nila runita kukijiru kama arena kerai kanga iduo na roduelo ito town nejo ndoi wenye na kira bayidu wake bengkaja pege nguike beipang ore peye ebonuni nake ajuru Nepoi omerabaro yana aniki likuwa nesi nye lebarnoti ajogi. Iroduwa roidu amu ke yoloro kuna kera yani yole lebarnoti no le murugwa neku ke yolo ya gesi ni nyajo. Olo yolo roi enkera po kendeku niki likuwa nesi nyajogi. Kama iroduwa ngolake fulani yolo ito sukul. Nejo aroduwa rado isi nanu na rugiro ya geni nye aroduwa genye loito. Nebiki. Ore ra peye bununui na akeduwa mokera akeduwa shirubulabu loito dolu. Omeraba na nejingi enkajola duo barnoti. Ure rape jimariji. Nene nkira inaronda kira enkajola barnoti. Kadu mnya enyo barnoti nelo. Jugulini enyanak neshugunye. Kumbe, eri enkira ye sukulaji. Eraba ni nyinkiru genye. Kelake neshugunye. Mane eri olunganyo tiaji. Na nende nkang ena duo kirai. Mbaha na ijoko na nagira nake asa. Lani ningoni, ekainyoro hii nagira aishomba na ijoko na nemeukure eure nake ilbarnot. Na iningi rajo ilbarnot kulo iltungana kilo ishitua sukul. Na agari rabe nkara, ore rabati hapa, mwenkolongu rare TBT, ke ure ya benkara ye sukul. Minti uninyere nekidoli benkara ye sukul. Taba la duye ji anake isho mwombaka nipike nkajino na irirake sawa. Amu kajinko peye ironi boitare enkera ye sukul tiatu waji na temurua doi ninye na idol takento iwenye nake baiki nye nigirara kaa giroro kile nkolong kake na hiti yake sawa kainyo nagira yao embaye na ijena meure ure ildunganaki nkere sukul ana kenkera na agira sininche irodua ya irbulabul leme ishi ya ginore akama na ajikira ildunganaki lemurua amu ore ra iltungana kloinya lita na duo kera shilo grabu itare na duo kere sukul nemena aji oltungani lindi marejo ololakwa oltungani akele lemurua la ore pegi yaku ewe nkera yara ninye meete simu na kera dake niko peye etumo kera dake niko peye ebaikino wena duo kerai kajiroi eikoni peye shuguni discipline Mera keure iltunganak nage loo ishitua sukul, iltunganak botorok, amume iltunganak loo gituwa naji loidimia rejulta sati, kake kulose ninche barnot naji lero netuwe ya misho, kake ishitua si sukul, peye mitoki aitapongo inkera nake sukul.

0: Yen FM. Ewangan olosho,
1: me olosheroro ti atun ka ulele ereshara neke utaro kiro loshobo.
2: Kabisa leni ningoni ti atun ake nka ulele mayen karibu leni ningoni tosho simu tere usiroki olkilikwai mara jingen kigwana kanyo nagira nake aisho elewa kulolo yoloroi endogi sidai lowor endogi sidai wendogi torono Berran en Joshua Gugino, Ainal, en Keresugul. Vayan, halo.
3: Vayan, halo.
2: ¿Y papi? Caribu, pi. ¿Quieres ir a la radio? Aya sawa sawa shuling. Aya. Mayan halo?
4: Hello Mayan.
2: Ninyena?
4: Isi
2: ya? Yeu.
4: Abari.
2: Isi day pi.
4: Olenje wa oye. Apa nama rana mo ni janere riu?
2: Karibu.
4: Ya kwa ngone ja. Itu nyene ni ngamu. Ai menana ingisu nalora ngoroga ngoro ayu dua yo lua joga luka ngoroga.
2: Ho.
5: Ndiyo na grabo ndialo unaroya rahidi alo la mufani oyangera ino nina bagira mufani ndiyo ino arenda afa na rahidi nagrana ya ma amu wajani ama liba ya mulanzi za la nirimuru ma agara nafai nalaba ya jendizo nindyo wa rahidi ya jol murani bada lelega mufani aji bebulu lagasi Hola, mi dice que la tengo suma. Mira, mi hijo Arai.
2: Ay, ya. ¿Qué es yo niña? Pegué y suarime a marra. Ashu, a begui bunye, anake nike nori. Olbar notiza. Mayen, halo.
6: Halo, Mayen.
2: Niñena.
6: ¿Tilu?
2: ¿Yeu?
6: ¿Tú vale?
2: ¿Y papi? Karibu.
7: Amo ele nyamala ragere ndio me sidai.
2: Me pirage yem paka musho.
7: Me ege nini ne nidi ni ye nini nidi ni ye. Me go igone ja. Aji do na ina no. Ore ndo igora na la go yo na ro yo na na ndo yo bororo ga mu yo ra na na la na ro yo bororo. Idi yangara yi ga baya sugu.
2: Ho.
7: Na yala no rar malimini de tugu.
2: Ashole mama tipape. Rejo mama tipape ore dawa olchani na peke nkaja peke nto peke nkera nirike nkera mpaka nipi sukul nindoki raire sukul teneku ikenoki niyau mpaka ang. Kisaidia ina? Mayan halo?
8: Halo Mayan.
2: Ninyana?
8: Hello?
2: Yeo?
8: Doa.
2: Ipapi?
8: Parie negioni.
2: Aisida ipi?
8: Eee. Aishasuna nangaya nashe?
2: Ehe.
8: Jonya sera maya na meru shuku nyagage jaya gini imi wala serwere Francis te kumba haro ninga ljani
2: ho
8: mayo nanu kere iti nyagage nkara ndo yuo nkere nyoli mefadu na ibe ndalama ya mefasu kudu vinti nyugua merami yuri ayolo siyangai kurumo
2: ho
8: umeari lari ndo kina jurumo ya uge kumoku nkera wa maraa na ame adole nkera hiyo ndo kito rono
2: hoo
8: kato na ya nano na aviru yeke ya nkera vee ya vahasa kendo vini ya misha hake nore uruku waki rukuli ya mo ya sorura hati uruku waki uolo rege na mo do nara jaya na ana ore suguru ni na agashola kake ore guwake generali yeme ya te shuku nyake nkera hii nyo shiru ya adage na ena mazibu nyake nchibishibi nyo shake na yengarai duwa mwe ya rarara yengarai yuko sedenyi agewe menge nyo siru duwa lenga menta lama naro lenga mwe hiri yengarai yana na mae naro ini fundishai naro rukua agamu torono na nabana agrasa
2: yejiga ningo shake jisa ingine teine ido nyengarai eja muka yaro lunganyo gira ya arishi na inakate gira ya isho pii amehomo inashuru kiasi baina
8: hige ure rarara na lelero nani jiju ere dina na ba munya burendiro ne simoro mura ni ore doye bijendo iwo ya jogi mayala mayuwa mure anga ngala nganya na mayirishe ne sina nani ne gilunori na nani yeye niyo kage rubo adugo na ina no tayo ta ginya ke gor kuak a ora ga de mi shagi no ro yanna mama mana yengrai na ro na dora ndo iwo nya na ne dora ni nya gara ndo iwo nya na ga jesi ndo ro ro ma ge sibai
2: me sidai bi
8: na uwe shuku nyaka duwa nirori ye kituwa ya amu ande eji anakairu eri duwa ya nare nirori ya langi tuwa shine nyungu ule na duwe kwa nkari ngudi nyebu nirori ya ame andabu ya ame yare duwa ya ke nchara njibishibi
2: meyare ngudi
8: meyare ngudi na kiri duwa ibi bilie ngudi
2: pi
8: pemerala nyengara yu ngudi
2: yese babi
8: na iraba ingine rakara kila nyungu wala sirweto Francis
2: ya sholeng Francis me aroye nkera yungudi by the way na yu na jo akigira na ake aira nyanyuki anarishara wapa mere rui mbae nitue asi nitue apa ya singkulie kera pogen amu tena ake kese linke na abuita olbarnot nera abuita de rake nera abuita de rake asininche orapake na agerra isininche kulolewa kulolero nitwe ya misho ni debasi itoki sukul na inepo doi ni nyesa ingine mbaga ni nyaro lungani naji loara endomono ni sa ingine jakai kwenji ni inepo ironabake grabe torenkera sukul mbae na maku mbae torono kabisa ningasi ajo kanyoro ina na yola ajo ore roiti apa enisho pa ke duwe nkerai uniform ara tenine pwe na duwe kerai tempolo sentim yani todua ke duwe na uniform nikimboyo nikintala mintoki arumoki na ajati yake na duwe kerai aitoki mindima airasa na duwe kerai aitoki tenkara kiake nishopito uniform na mpaka roi ninye ora pape yeku ewe nkerai tenejing ninye nkerai naishopito uniform engari meiralaki ninye na duwe kerai naari tenelotu ewege netii ilbarno bora keye metaa keeta uniform yani na kee ureinia na duwe kerai ninepu ajo ore kulo pookin oinepu akeera na duwe kera orkulie taata ake kumok amu olotolimuoki daake olotayioloki ake oleitu eyiolouni teninepu na duwe kera pookin ishopita ake na duwe kera uniform neeku yani mitasem ninye ake duwe ele tung'ani ayiolo ajo eron dee enkerai ena eron dee enkerai ena natii sukuul na kishiakinore tenakata naa sukuul etii neyiolo ake sininche naa kulo lewa ajo kanyoo naidim ataasayu teneboitare enaduo kerai esukuul amu enkiti ake eron dee enkerai ena nemeyiolo aing'ura keon kiti ake nimaniki eji erigila enkalamu tenkaraki nyoo tenkaraki naake nitalaikina apa atuutai enaduo kerai na iyiolo ajo ore apa peekinepu ninye oltung'ani eneyiolou ake ejo ajira enkerai esukuul naa ekijoki tang'asayie homo sukuul peekitumoki ninye ateneishu sukuul amu keeta ina anyit keeta ina uriata enkerai neton aakiti neton etii sukuul
1: kidarita terishata emeya oloshororo tiatua nkaulele milamari amu kishukunye terishata nemiadom
0: Ewangan olosho.
1: Messi gagre boyega kanyo sadi watch.
9: Ai boyega do ina nana K24 plus.
1: Kanyo ina.
9: Ai ni ringa yu maro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
10: Your choice.
9: Series.
10: They're rewriting the world order.
9: Sports.
11: Okay.
9: Nemena nage kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
1: Enaseba doi, na kainye laki.
9: Ai, miure, amu miginda lagu ni airogi, ata kumi.
1: Mongo, yu ni jwe pesha ke?
9: Ai, nemena doi na aligi, melag ninye hata. Janga mgayu, downloada K24 Plus, sai, nindobira enkolo minu.
12: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
2: Basi kigira na ya mariti nebola nini ngoni etia tuanka ulele emayan nena app nena nake nkoito initumie sikiza tiunte simuno na atenilodo yare olkele kui doro pare wa 23175 basi na irumoki nake anoto atayolo yani irumoki anoto olkele kui la nkirukuja osinkolio anawasira tale biblia anasikiza tiun ate simuno piinteship lelo le kigira adamu au shugi simu Nena siroki channel K24 tenebo siroki Kameme TV na eji eraro idu irumo kia noto sini nchete mkujui epang enilo duku ya iScan television ino olani ningo nina itumo kidoi anoto nake akuna channel itabolo ki decoder ino asho television ino iScan pegirumo kia robotai nena channel yari
13: Mayan FM, eniningito yogo ngoswani, oloyankalani, narosura, masurura, osarai, itnabo obo inti nabisha na kiti olende, enosain, keshwe,
14: Mayan FM.
13: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na Idum si yolte center one Melelo Isinya Oltinka Mashuru Magadi Mayan FM Kibore Enkiwanta Tumbelian Ereteti Kabune Sikawa Kilutori Irmeshu kila kule Eni ningito Mayan FM Noto nchipai wengkwi nye sabuti ato Mayan FM Nkoroki olo mwono osingolitini sidan likishoroltao Inti ringayu utiadu ingiti sheni nambari nabo Mayan FM Inamu obo inti mwabishana Ewangan Olosho Mayan FM Ewangan Olosho
0: Ewangan Olosho
1: Me Olosho roro Tia tuanka ulele Ereshara neke otaro kiro Olosho bo
2: Kabisa kigira na iria mari jenebo online ni ngoni atakuna san ente ipati atu ankau lele emayen akagira nake aikili kwan njere kajiru hii ikonipe ye ebu inake aiboyo embae na gira ltunga naka nake abotorok iltunga nak lo yulo lo wardo hii endogi sida hii wendogi rohono ake ninchelo gira ira yu na duo kera tenyo to sukulini mayen halo.
11: Hello.
2: Yes. Yeah. Mayen FM, hello.
15: Hello.
2: You.
15: So.
2: Hey, papi.
15: Hello, manda kala.
2: Eh.
15: Lena, se wara na lomja dalani kira imari.
2: Eh.
15: Niro warna yogun doy wara.
2: Ho.
15: Mana wana jina sulji enjo mingan enjo na nimsho nime mingan
2: ehe
15: amore rara na ishe mavira yi yala jura inyo
2: ho
15: takirina raba yala ro nima vedi ntoki na jirumo
2: ehe
15: nime ukura ave yolo nkare ntoki na ji oso yi meugure yole ntoki na ji master na bende ni ntoki weni mbabara si jeyo
2: ehe
15: ragi nyo rara nkare lejo kasna no kawana rairore
2: ho
15: kaje aina na ilamu ndo iba jo yori na inyalema
2: ehe
15: amu kindi nyakaki ari nkera mpaka niri gine nkera ya jo keri shana roja jo manyo shana
2: mhm
15: kaibena
2: ho
15: amore narare ndilo ora narare na ama narana nadilo naralagi chabu naralagi sukuri
2: mhm
15: omiho ritikiti na helmu
2: ho
15: nelo inati nelo inati isa aku eralagi rangam
2: mhm
15: nelo nya kwenda ngawar bai
2: mhm
15: emdala jina sina gara yengyo mingani yengyo na nimisho
2: imagine me
15: mingani
2: jina yo la ga jeri baba ile nya town kage asira ntunda na duo na duo town
15: ne yo la jeri arana ne danga ngam baba le ne danga jongoro nya ka lejo aura rasa na na tolu ndo iwaini
2: ho
15: daga jirone na no tendo ro bai sho gulle masai
2: mhm
15: kone geran to yu
2: ho
15: mega lasin da shi bu logo nyang a shi go ngara
2: mhm
15: amu era re ndo yoi na re ne ro nike ngara ya jo ma yigba na ibo ido mudi ne yolo na ngara ya jeme ne na re yoi ya na
2: mhm
15: ne ra ndo yoi ne ne na gi nyot na ne de ne jo kai ta na na re mudi shi
2: mhm
15: ne yolo na ngara ya jeme ne kya
2: ho
15: Ameri na ro ne jirori ke ka ke kere ke ro yi o shi ke ngara ite na yi ndo yoi
2: Entoiwe
15: na nya ngendoiwe na rendoke na bana dige ngere ta baha na
2: Mhm
15: Amore na ra ona kana na go ana dige jana ne kwa nyar ke orku orbulu ni lori re le
2: Mhm
15: Amore ne yule ngara ya jota na sana na nya malu yang ne me asa kana
2: Ha
15: Na ka jilo ne na lore ke ran toiwe
2: Mhm
15: Ore ira ira ore ngara sukul na lakwa a secondary a primary
2: Mhm
15: nita kene ndo ingo
2: ho
15: mindogi rashi mindogi shengara ina ra ni meni kiri kwa nye niki ntore
2: mhm
15: nita kene ndo ingo mea ra ke yule anakara ya jo aibea na roji
2: ehe
15: wane vi nita hene ndo ingo ira hene ndo ingo ina nesita nula ina
2: mhm
15: amwa inga sa ikisi ya jo wale anakara ya meshuguni ya kenye rangara kiskulbisi
2: ho
15: meshuguni rangara kembugu anka lamu
2: mhm
15: meshuguni rangara kenkela
2: ho
15: agi kia kia jo eraba ye sukul
2: mhm
15: kara yu yo lo kara ejo ehme ko lo nabo ijo lo na kara sukul
2: mhm
15: para yu lo ga yo lo ga tene o ye ti ne yo lo na kara ya jo ni nyar na ro
2: mhm
15: na ko me ra ti ga na ndo yu a jo ai ra ti ga na ndo yu ga kara ngi kara
2: ho
15: ne ko ne ga na ma ji ro aro le mwanda
2: a sho le ngole mwanda mhm pe kire ngi kara sukul ni amo yola jo ore doi enarishara netabagwerishara na ijo eta doi mpaka begi ndoki si yoka irumia nkoi doi naishi ya kino giranto yugo amu onangera neme ugure sini na anodiro sini ncholo sek erai dola kenkera ya endoi weye nyipi mira dola jo kajeti anyoba sese rakaha dolda basa urake begi ulugu nkera ya jome dolda bas piu ni maniki ya kenkera ya rasa anake imbe nyena dolda na inapidola jo nevi kenkerai ya geduo entoi uwe yenye normu tego nejo kikari keon school imagine lake duwe nkirai nejo lake ndeweji na neji nyankaji oldungani la olemurua na nike no dage sini nye lerungani duwe nkirai na kutake dumunya kalo nchuguli nkolo nyungwan egiraka ikene nkirai yesuguli tiatu waji jamini ongo lena na kipange na duwe kirai na duwe kirai tenebo ento iwo yenyapo sukul mdola jo mere ndoki nairoki asa na duwe kirai mera ejike ribiro nkira zaidi ya mom yola jo kato ronoshi sinyere neribia nkira yuleng irori yake nincho merasa nkule rogirin open kage ore sigiri irorie megure arishare na nirori yake niton irorie nidumunye nimbunga nkaina arare nimbunga nkaina kake iri nake nyidolta jonena irasa kapo kitoki nintoki adumunye niriko mpaka sukul tumwe miso mayu merele kuna ake duo enkerai naani dola jo kweli kabisa kintodua sininye ronko iroi poke nito ningo tonko rogu iri mpoke na jo ore na duo kere na kere nkanyi tenye na erendogi na ji maximum nashina jia ni kere nkirashoto idolta na ore te sukul ore lomoli lini ngoli munite sukul oli yolo shi akeye atiangane ntoi wogenye na kiria marila duomon amu yola jo kiri nkera na ekile yentoi wite dugu yanko nye kinunuko kagore bela na duo kerai sukul ne hukul na kerai likai rungani tofauti ombaka ne hukute nikino sakini nijo men kerai ya inane girara alimu tenkara ki miwotiki vijito nijia amu ya kigire nkerai aisudori ye mkulio rogitin manye ni fem halo
11: Christian
2: yeu
11: tuza nanga igiri
2: ipa dojo lembe kiang
11: Sida nana radio sana radio nenda wakati ya grass dato la itori yani siro ni mwara mjadala
2: ho
11: oleiro ni mwara mjadala nabi
2: ehe
11: sili siyana kaje na nundo iwo ndai na gwete na narengera
2: ehe
11: wala wala opa wana ke uraba nkere nye
2: ho
11: ama na raba ikiri meshuki amba ikiri bisei ya mga na nundo yenye rolu kutuki kai ningo pe nundo ya nkera ya nye
2: ayayayayaya neji ngoldu kutuki nkera yyo papa lenye
11: neji ngol
2: tukutuko
11: nenye neji
2: ngangasi na rasha neji ngengerai duko yol tukutuko neji baba ile nye rekurum
11: neji baba ile nye tukutuko
2: merani nyoro ndari ya kurume ngerai ayayayaya mbaya
11: nega jorna no
2: ii
11: olewe gira ngera nga ishinta yo
2: ehe
11: irupa yeni lomo ule urendo yenye
2: ho
11: nega jorna irupa yeni
2: mhm
11: yendu yangera nyaba abe na ni nyangera yankanye kai dingo sili sia biro ye engera imi masaro ye
2: mhm
11: ai ngo bezure ina gara
2: na eta bi
11: ama na olu sili sia dingo dingo baba ili no e amini
2: my rasi my yuni ni nyana da mona nwendo ina ijina
11: o na no da na je gidi da na je dingo olu ruko di ba she dino kai amini
2: aya
11: e go le gran go ba go sia birdi
2: ehe
11: e wa na bole mereu
2: ho
11: na ga je na ndo iwo
2: mhm
11: amaya nyirangara mu
2: ehe
11: ole nade ni mi anyu silisi ya ngara ino ni nga sengara ye ngor macho
2: ehe
11: ni nga sengara ye ngor nejo da na odi dai suku da kida no lama wala baya na mera de le modu gufu afi na mera na gido
2: ho
11: na ga ina na jo ndunga na ga maya nyirangara nga mu ba ngara nga ishinda yo
2: mhm
11: ya ngara ji silisi ya ngana no mogire ga ji yo ma se
2: mhm
11: ama made ni nyanyi gawon kai ngo be ndo do ya nyi aya nyi ndo do so mfano
2: gegol
11: eme gol doyi
2: mhm
11: na ga je na da mujadala
2: ehe
11: jiro ngo ruwa kai bagba
2: ho
11: o ngoro yo
2: ehe
11: ajiro na no ama ya nyi rangara mure be gran kara isinda mu sinda na yo bogi
2: me bogi na mukero na keti ikero ne ti be ki ndo iwo na kegira pia ku ndo iwo
11: eh ka jiro gwa marsi ko ngoro ngara
2: mhm
11: amudu mai sina na shinda na mfano
2: mhm
11: amudu mai na ni ngaldu ngani nejo ni ni ngosiye je na ni shinda na nyi
2: ho
11: aga mai ya nyirangara ngora ide ya nyi bisilisi ya nyi ngara inono
2: mhm
11: ni ngasi nyi ya nyi ngara roli ye ni ndinga jo ore bai bado yira no mfano ni ngosi ngera ko ke ya nyi sinje ye
2: ho
11: ore ne ko mi ya nyi ngara no ni ne ko ngo sinje ngara ai ngo ma jo ma
2: kabisa
11: aga je na no ma sai
2: ehe
11: ore mpo gina mama na ga na homa sudori di ma nyen na na gira na nya ya tuwa
2: mhm
11: yeso mangara ngamu are ra di gilda moyo
2: mhm
11: ama yanda ngai
2: ashu limbeki
11: ai
2: ai
1: Nini ngoni, no number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ataole sula nilorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura nikinjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigye lurubokso boti atwele. Uri telelo boxi, na yata zawadi nina abasha. Tete matata, peya kwa le sula ni. Kelele kuling, ruanya star 577 hash, nende maini la isulie mpesa isi dan Tereshara Doropoling.
2: Shamaduku ya lenini ngoni ingura kike wanskiza tunte simuno atere wake olkele kwe dorobile wake 23175 eji na indi mdu ya nurol kile kwe ila nkirukuja usinko lio ana osirata le biblia ana skiza tunte simuno aniru mwaki nake aitukuja alelo le kidamu wa ushoke simu
16: usinko lio lesa Teatro Mayan FM.

0: kabisa nani nengoni ke jini nyeti chikaskirit ata ilo sinkulio logira na itabagi yolda ikanita na karati kita mware ni nchola nini ngoni longorpe ye bayasa unwan enke warie abasi kiti atuanka ulele emayan akira nake aikilikwan nchere kera ruina jini konipe yeru mogini aisaidia anake entomononi napia na yola jo ure na ruina ana entoki tadu yani enoshi naji ikinet iruwo kyolo ngani aneji gununo kake kere na iko nipi saidia hello
1: hello hello
0: yeu
1: suma
0: ipo lengor balo silango lebile nanga
1: nino rara balo gili nino lebile nanga
0: nita ana kere neweji kake mirana resimu
1: adivya ye ground wado ye
0: aserian
1: Oo,
0: mare nyamali aribiro raga nkai poli poli.
1: Yangai. Ndiyo mizuri.
0: Ho.
1: Aba ni mama ujama ya.
0: Ehe.
1: Na aba yeye ni bila kwani bila da aba mahasida do imri benda.
0: Ee.
1: Lego bila kwani manala mo.
0: Ee.
1: Emo kwani nyamali bila do kwani kanya video. Leo kitu maina ina lava yale nola de gamba mama ni nyala mala nasiai.
0: Ehe.
1: Amo iba iwe jidi na na bai ro ina azu ro igona iwe ngiri ngur mama mama ya ni ngwa ro ngani le kweli mare de dona ya ngwa ro ngani li jo hilwa nganga na ya la ya ko ngwa to gari de iba.
0: Ehe.
1: Ana hina ya ka do he ne wa na ba sa nganga i igi mu wohi nda amara de ya la he nda siama
0: ehe
1: ama ye nda ba ro ngani li jilo nganya ga ga ba na to hono ma le
0: to hono
1: ye gi ro ba mo ma lo ngani a de sero ba ina sia ina le nga mu o li ngo na le meri bo arba ye nda mo ma ni
0: ehe
1: amo re na bo ina ma go gi bo gi ni he ro ngai na bi sho ri e wo na nito mai mama ine nemo dur moru e gon doi wanta sa ni won doi war ba yane jeng ni ndo gi gonja mo to hono
0: eh
1: amu mi ndo mo ba de te fun ni la de nga yanga nga na ne mi ya wa ga di ne we mi di go yanda
0: eh
1: e o ni we da na ina mi ba pe gi
0: eh
1: ma era la ga ba i wa yo mongolo ngu mo ga mara ro i na le
0: ne si ba pio le bile na nka
1: e go gol
0: aya shu ling en te ba si da yen ka ri en ye si dai
1: aya
0: bagul aya kabisa la nini ngoni wore ro ikigira atie na rishara ni jijo na ke normally odupa elo iro doido ku ya world cup na wore tata etie game sapuk alangi nkulie game ira ke poken inabeye etie na ke frank solite kutata ako area egira na ke sininye as warm up amore doi enaki guran ilo ni kubwa ini mbaya ba yani in game France tenebo Morocco. By the way, ore Morocco yola jo onoshol le Africa. Ore si roki France, Mbappe jameni ako kwenye building. Peru moki arasa acheze kama yeye. Deku France o Morocco. Ingame doi sabu gena. Egiraya ingorupegie pumo entim naboi kaja na posemis. Neku ii game ni kali. Nani nyagira liki, injere minya mal. Temiro ntunganyo nyurinki guran. Ure doi aiterusu mwan, ibubu as analysis, tenebo Frank Solite Kutata. Ura iterusa atano kamili. Basi, ure iteru inaki guran. Ne iterusu ninye tenebo yebe iru mogiki duo arusu jinki guran po wakini. Atenkaragi K24 Livestat Iko Grao. Atenebo na ake o wolekai. Ose unalulunga.
2: Eta ketumo UTV channel ino ninyot e K24 TV eimo orege lepang. Iriskana television ino tata nisuj kulo rege. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok, ininingo Mayen FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
3: Ningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibindinenya na sidan nigendesheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti more you
4: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.